hindi pala ganyan. Isgwayong nila sa zona. Aw. Kung sa zona, hindi mo sa zona. Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kenza ka le. Kung na kung. Kanji na kung futeng ek. Ang gaya. Ang gaya. Ang gaya.

Bambara ho o koma nata nata exka FM keke te kweto. Nte te kane mbori e kye ko koma go Isaiah 45 verse 3 ke. Le ke te kye go tamate a ke nga mate kane mango khama yom khama tsa a tswana ka kye tsomo. Nte te kombe. Ti kongora khara. Ti kane ra khara Israel khara. Tiyo khara tsa a tswana ka tsa dia ka kye tsora tsa a khara ti tsa kongora. No ake miyate no nga makate kanima tsa akiyate tsa khama kiyate tsa khama akwana ka tsa matereta tsa tswansika khama tsa akiyate no ange tsa tswansika kiyate no tsa kiyago ngandieta kha tsa khama akwana miyago we he kwetserto no tidewate kanima kate tsa kiyako twate tsa khama kom osa sama kareta ente tera pravata khwana tsoma e de kungtseng amukotse de tsang tsone sa kha angu ya de nem ayo sa tsho de mzam kha jaro ka de ma tim ko imki di doro ko ta kwa angu ya de ke heng e na ke tsam kha ti tsharo kwa ta kwa ti ko ing ka ko de ma nem e imki da khang e tie kunya tate ti anwan qara ko khriya te kham kwam qone qabun amen.

0: si Lieutenant General Puleng Depane na kikdu sigigu tau kikunga kandiya ki ka ang nekhen 5 taka kawa pulisa kao ki santin kuna si King Aman. Ya meka sige khalang laka ang hea uwa gigi kaku o nga debe meko ying wachi ding meke ying ikawa nga 16 ngayang kya yuli ati chigda akhoste zige kawa ki ka ang tenene kre ya gigi e kaku ke chunga ba chidima kikang ki chidima nga kawa tenene nga kaw 18 Ulaka ng meka kigia may kikawa ng hotel ki santin kunan. Pulisa kang kuihana ka prakadir at lenta mati. Gita ng taki yang hundigugan ang mga kandiya at kang hayagakik amawa pulisa. He aon ulakula chingwika ang si ao katatwa gua ta sa gua ta wakang ta apangula kamakuin nga bakiang ulaka ang aki on. President Cyril Ramaphosa meka ketisa fesa kausing hung yichi gge tuto fesa yichi kwa ma ke priye ke hung ya nga Buffalo City ke metro na ke Buffalo City metro a yichi kwa ma ngung ani un kontra ka hung meka ya ng hewa statu a yichi kwa ma gamngi sichi gge tuto kham fesa ke mde tane ke ganika ng he si a wa priye kya ng hewa dam ya nga nga wa ke en yu tu aga kuna kwa e matska pa ya nga face new generation trading gge he a o etene ne o kubo o samende o ti gge ka tuto panga u ti kwa makang si a o ka kwa ngule ke gdu aga priye ke yang si a on municipality meka ti gge a joy kama kwe face aga ng si a face a municipality Dagdagi taku ke yi kawa sa wanan ngawe chi kwagi singi la disiplina la si tanene chi dagdagi ta ang ngawa dang ta un ang ngawa dang. Ayin siya President Cyril Ramaphosa geta ng take toto kagdagi ka panga ke chi kwayi ng hei kung gai gai uhung yi chi dagdagi ka hangula ka nga chi dagdagi yi panga ka municipality Si tenene kwa kale toto ka utunan. Ya na kam gige take okwinga ba kam ya nwa golfwa. Ke ayensiye ayye kekle likha ya ke okwia Ramaphosa. Meka ke ka nwa kwekangia ayensiye eke komisi yinga hangula wi ke chikwa ikusin yin sikuge tenden. Ayensiye geta ata laka ke katawa tru. Ke uofieka ke ichi kwa kwa gige katutuka utuna kushungang sige hanan. Uofieka khami gita anuwa kake ayensiye chika ngiyang kwa kan. Ofu ya nga hangula wa gwe veka gake hangi kao ya ke kwa ayensiye ngaitisa ka nge yi ke hana kam o sichi gige o hana o kushung taki ngutka o tamasi hana tunakung wisisem Ramaphosa. Geta kuke parte yang ayang langka ya chigde geta ka kuke on ya chig twan e fasin ke bolakun South Africa ya koi me ying I khawa twa kare khama 20 me ka ke kaun ta ke gya semi final ke khawa ayang ga nga ko safang ko yang ga kang gya Mozambique kunan amajita Gulupu ya nga biye iti gige ta king a gigang Angola igi nguma tibe yenin. South Africa duma ang nga ba iswatini ki kwa nghe kaba ikwa gige ya kaun yi u agaba tulasi ke finalen. Spanitaya ngmeka ka ati gige ta tanua gita a khamsing bola nghe yin Giga nghe ngang yigigia nga akangwe uwa kama kulasing aga ga atwisa. Tenene kaunga uwa kwe me yingi kawa kwa kale kama tuenda ke kawa kwa chigi ke ngang wa Afrika musubo kopo ga ke gana kunan. Siga yigi aha ki gangang ke XKFM kremko tenene dibi tagita sa ngin.
1: Tsame te ki te mono kreska, siyewe hek amtako, tsuwo kwa nwe 6 minute an, yekska FM siki no te.

mbambate radio khomana kha qeqeden khwena yo ka kha xka fm a no body deo tsisa rati yafta kapunda Lieutenant General Police ke jawoko a se seteta te kwa tanga khoma sika Randburg se de Landro se kae ka oke mbolonga akise ko au kwa khuita a ha a tsan kyarak amadi kwana ke nwa ma ha musi de police commissaire si a Lieutenant General Puleng Dimpane o ka tsesi u isi ka a karati se khana go kwa ting Aki 59 akuri polisa akoma a santen kita ai a krati. Nkoma seiko awo kwiti mboronga aki kweta ha a si ima e koma ka teko kunkuri tua 16 kuri de a teko ngi sate avasye hi kuri a yuli tahono a khesti simki ngkuri siki tahono aki koga kujitua teha si ima ataha koma ka ngi hi ha 18 kuri gatotua ata. Ne imte ko hinya imboronga ji thoma ka ndi kwa ji a ka ti kwanu ngikuri si meim ki hotel a santen ki ama hinya hi polisa na ki kuye khate kwe a brigadire atlanta mate a ka ti kwanu ngi khan kho ko am a kana ti khwe si kau ka te si polisa cha no si iye tebe si khana anja sino cha a kho go beta khan ka ya kha Aki khadamiye tekha si gawahave cha di beche cha wo di kaya cha nweta jao o nweta makha tamano khana cha khota tinta. President Masero Ramaphosa kham anishija speciala onersuk yene tikwe na ki se ko khome kharakwata si ina nyama ko sesa tati kam kuri hisana ye proyeke si Buffalo City Metro ki takono Buffalo City su metro si o go kubu akhenska pujite hinji te hinyayi khoji a kondra ka ji takono jauj akite hinji ango SOE na nyama ko te ko sesa tati aki ha an sesa gongandi mandachani si o NU2 si o bara o anu metate in proyeke takono aki ngo kaka hi maskape ye ha ha first new generation riding takite he ngo aki kuyum semende ta kum ango ana kwa kara kukwa kata tengi takono ngo ngitanka kustama tesa na hi kha ngo teko ingeniere kwa ate ngama titrek amstama aki ha ha water world pret proyek te kite siki. Municipality he ngi se sakusu utuma kwe an tsewsa kia inkaroti ta ko akrati si municipality na khana anisija khana o siki ataha se sa je kwe ko kunkagwe ta ko kaji tama khana attack is a te kunkago ta mboronga kwedi a ANC sum president ma kham ane to karaku anka tesi ngceska khana mote si khana we onyana ti ngo khana ukhwena ucwenzi khana qanta tetiji ngi khama ngi plus la regering siki khwe qamika a go ji hisana ti ve go suk ame a khama u ka tseka si teti golf wo kuri e a ANC su o li kha qot are ti kita go khama siku yeti President Mang Huji a kau karati sing kweska guanam ha ngweku ngweku kweta ha a NCA he tahonu kuruku kunka te komisieta aki kwenji tun hana ukwena oji kana tinve kwanaski a NCA he kuka te aki ngakuwa kuwa mboronga si suri na tihe uofie kasu o kwena te inu tanka eti o kusiki Uofie kaa ngu kujiyo kakaa kasu anija ngeete Tako miete ANCS suwete kuji chie mkuveta ata hisana tiveta Kuroko kukate nuhofu na ngeete vye keki ANCS wakae khana uhe akwereti Singo akwe tatinu kwena utwenji ngu khana kanka tikwe Ramaphosa kham anija akate si parte ye ngutwese ka ngimboronga ji hisana tinji a gwana mkha kai kwa tita kusumu ngutwesa khuji hisana tink aji ata. Boris Ukhiri ohe bora anhe, South Africa su o onar tuanda kha bora wukuri kwa kwa kwa we anse ko kuwa ko haf endrende ngukuri si o ko safa su o kampionskapu kwe Mosambiki ki ngie kwa ta.
majita squan kwese ka ama kwese pani he khurubie seki ha kwa angola he atwe yen seka wina khwati South Africa usika iswatini seta wokuri tati angheri odangosu wokuri siki ngcam spani sa ngheri owokuri khasa wokuri tisika asa tshuwo kongye khwata ngkhama ngwe ngo wokuri si ngkuri tesan tati he onar 20 ha Africa su o kopi wokuri si musobo na are ko wokuri te agana ki ata te borete ya ha ya khiri khiri ngon khawana borete tsetsa yente ukame akhire qamno XKFM scheme.

giyati police aqwa mokhono tin police aqwa kwa tamagani kwa kwarati ngo khatwa khamati sikhang gaita ngesi sibeko mswete kwano ahute ngata khono qiye khono sikhang no dri khodi go qwana ti hautwe ki no yamno police aqwa kawoti tsamdi khodi go a atino kwano kyare ka kwana go kya kwa tino dri ka kuma an isam kara kumotima Polisa kwa ngata hono ahutwe ayamoku sisa tinu si oroti tin di mboronga kwa kai ahutu oki ngwe tahono teji nu teji ukao jitamaha. Nga mboronga kwa aki iveri kha kaya kwa dikaye ki teta ti mboronga a awoku iti aki kuma kaya kwa ko kwe di chung a tahono omba paraha te no te di kawata an a tahono kwe di chung a tahono business ye de ko makai ko khu atam koroku gyam bori atakhana te ke ke san koroku komisie resu ane aka tkhano ncen aka santa din khwena special esteme ang khama ng plus like for regerings vir kiesing kwe se ko khwaresna khata ta kha 12 october se khirie go korota din khwena special esteme a we o din khwena ncen khwena a eka tsunu we o go ve khana aka sie ko si khe o o ka te ko khe di khwena ta khono tsun khwena a khe go tamano Awe o tevena, nana akihana, jawogun kwena, amblasiki, tahono borina, jarauziki jawokon kwena, tahono ngin kwena, anhe e kitamaha, we oroko, ahe uku ongaziki, siye guvenata. He ten kwena ngana akaite ina ngano, wifikasu o kwakuka akainu, si oikunga oiki ina garaka santa, no ake akaite khasi, tuwa di nomara a ina garakara kyaro nomara si, 3224 nyeke sikino, akwe randi saisi abori kyaro ite cha a guyego. Atakono ana akaite khasi, ngesi cha we obenu, Aktu waki ngwe wafie kasi mbere wata masadara na kusi takono chasi aki waka san a special esteme kwe. Presidente Masero Ramaphosa kham aniza akate si ngte sika khama kyo kagwe tun kwena dina si aki mwite kwano kwen nchonji kaita te tinji ngkama ngplaster ke rehirang sferkise ngkweki khana kam sika karati ve ferkisengs komisi kwena o ambere wa si uka khwe a khama uka sika site ko tla ku tshwara te golf wo kringa o si ANC studying o veterane ko are di le ga siki khama site tla ku tshwara ding ANC resu anisija mboronga ta anka te si akwa tshoka de kain garaka san onga o si o fika kwena o ski khana ki tsakara tiwe no o fika ngi khudiyo ka ha ndwete Kuro kukunga kono hofu na ngee TV kisiki ANCSU waka ya kwere tinsi ngwe si kere kwa tihengo Sukunye tino khana kwena khana garakati kwe Ramaphosa akati kwa no parteye nkwezi kate kusisa jikunga kwe Mboronga si hisa na tihe ata kusimu kwe gundi ukwa na ngehoji ata kumwa tireta Borisi ukhiri ohe kam kwe ono firi kwe se kuchajira kwa tihengo Kopo an dunduoka kwara kote ko hure na ting a barak hum karatuo tingki aki tifon dujan takite ma yafane ayangieti kamsika. Nga kopo te ko hure na ting anga osa kana kana hawa takono chiba su o nga osikite ko hisa na ting. Aki 50 days sende ek amu kwena amu ite kwa nung kum amengieti mka se kwa nga ogeji kwata. Aki 200 million kwena anga osi tu toki osi skitina anga etinu anakana ay atwara kukia wati. Honor tiko di fraye tanta tiye se kain karakwita takono treine di jao atamakano seiko huu karakwita kha ejika. Ata te bore te khiri khiri ngun khawana te bore kikikutin irek amakono XKFM ski.

Kakoy, mazali tamang ang gatang ang kami ngayon tin irwi ki XK FM. Kaps tadi giti kway higiwa tang mada ki gru hingwagi kawang lakwa gi ng ohi kwa akwasam ya okoy ta ki gasi ki ga faif ta ka kukumang gani kuna ka hawa kilukun ngaw ka ng hiki ma ki awaka ki tafal sekh gani kuna ki mitil splin ki kap ka flakte gani kuna. Okuik oya ang hiwa jermain karal se gyan ng tagit ng kangkan ang hong kaluko kang ki ma swim. Hagi okuik te ki sentwa gigi kon hayi ki ti kama gi sa kui. Takalikang kakulan ng ti dingwi ka ang hi ti wisisi kang ki kundi sa tuki tagit kang kama kui. Ta sengka gigi chowa ya ki kulam. Ti kui ang hi lakwa gi ng ohi tukwa kwasam. Kanini ki ng hagi aluga lukala ta gya kamsu uti ya hong kakalindi ka tukum. Karol sa gyang tagista to ala agya gano kuna sang kota na higi kang mayaki kaluko ngaw ngaw kang higi kong kalama kaya tornado di ka man kaya kaluko ngam. Manestr, higi ko sa manisula skola ka kalindi ko lungi sa buti manamela gya ako itagi vilungi sa kalangki ho tiya kang hipali ngawa iyo kumisala hong sa yitong si ngawa ki studente hanki igasi kaya si gikwa hana oi hiki malingi gikwa hana nganan ko kaya ka kwan ko papilung iya ti kwen da kang kula ko panggam kang hi manamela gyan ko ka lugalo hong kang hiya ka ga ki klasi ki ka mali hingwa ki tohong ki ka mali at siya ka hitri hiki kong kamakwin studente hong ay kisim. Aje kwen ka nini ka ng sige kwa agam yi tui hige kong kama kwen. Studente hong ay kisim. Aje kwen ka nini ka ng sige kwa agam yi

0: Ganga are soto tendego and soto nawa. A kuyete damma at chirika hawa ha kalka was anahoi. Hakmo de tam hakama ha soto hai. Hadi tango draswete ji, hak ayako trike ji, ha uhiji, ha soto draseji. Soto ang haka te kwana kitengwa, anahana kwana kwana ki kwa. Soto takiko we, te kome.
1: Okay, kan kram bamba re mo jike kam jite kai ko ho XK FM ki o sa tenta ho je yan ta kwa to san te ho je swere ma ko sa tremenda ma ko nde ta ho no mo kanu mo ku atan asa te ti ko je gara za te swere ma te ko mo kana te kai kwa ra tinyo ho te ngo ko ko te ta ko ko ko su ane ha tsao ko ho ji nde mo so ko tsao ke tin ta tsao ke pe ko te ko te ki ba di tsana tsama kasana te a kasana ko no te ma ko swena sa te ngo kasa a go ndego tsa ka sa ante a ya go ntse ka tete ntse tama le tsa le komunde go jingo kasa tye sore ma go tete ndet go sawe nto te tla go sha a go tye sha sore ma go tsa go ane ja
2: yo sam sore ma go e nti a wa ke a tete ta tete te a nta ta uji a ai ha je mara tsanti a tete nngwe go tete uji komma am koma yamako kwara ko teko yamako anako am aro ngo matem teti ma nyamiko aja puwe aha kwaha ta puwe ko no ya kwa ko no dai ta ko du gama gagar ba si tu ko no am ka tawe
3: taye
2: ta ko ni uwe
1: ngo tsomi ko ngo gama tawe ka yo
2: ko ne tawe yo tama ko no ga e ya ko ino tai ta ko ni tawe ka ro ko no gwe ko tsene thumbiri le tsuya ke khai thumbiri le tsuya ke khai ai u da kwe ta go di ana go no se khere go no bere uwe se joro na go yo gore no ya no am kwa sara ta ke iko tswai poto ta go ke
1: ga tsom ka ntwa
2: ga tsom be tswai a ta tshe go tlo e kita go go ana go no kwa ra na go yo gore no tshe ga bana ta go go o me
3: yeng
2: ta tlhobwe to se tseko khubisana go no ka go tloa bo oa di khae ka go di khaji ba ka re go to te go a
1: se sa sa la go no
2: sa sa la go do
3: jam ka tlhobwe te be yim ka
2: sa sa la go no bere ka go yo gore na go no a le mo go ma ga de ma jam ke tlhae
1: nwa mo go mo bona kwa kana go mo ka mka ka re ma kae gore ke o mo tloa ba ga re
2: kare
1: oh shukam ka kare go
2: tsuka si o go be shuka ba tani sa tsa bo ro ha be le tsao yi kwa da ka tsi ya ka kare be
1: yi kare
2: a ba dai tro go go re da go no o e tao ka go bo tao ka go bo o e a dui ba tola dui ki ka e ya ba si go sha we go kabaja kwa i ho bo tsiya ba
1: okay tsao ma te ko
2: tsao mo ga te ko ba ba si sha we sha ta ko di dat bu kwa da o wa fa ta te sha wot ta kwa ko ya ka ra ko du ta ko da to wa ho khri da ho do ba ra ab ka ko bo to wa ho ta ko du ta o yo ko ba ta ba ho do a e ya ba gu i ko tse ta ko ta o si ta ba ho do ba ra gwe ho do a ko ko ba a ja
1: di
2: ga tsai kwa ba shoe di to
1: ata kambona ga tlogo
2: tata shoe di kokho shoe di kokho ta go di ga ka ata are kwa ke ka o ah che ka ke di a tsawa ke te ta o e tsa ke di o e aba di ko a direta bo tswa yo ka go ga ba na go boe ta go di ga re go di o kai a
1: ni kofi ma ngamu bi kai ko tiya ta ko di
2: khubu na kai kofi ma kofi ta ko yo ha kofi tedi
3: okay
2: suka kwa tsi go ba aba didi ba di tsi pa ba di tsi de ba tu didi he go ba ki te ko
3: go le dimi
1: ta hono nga ata ga ba ya go go go mta jana na ke of khawan pa ta ma mbera ba ngo tsomme
2: o go boe ta tsedu ka ro tao ka ga
1: ka tsomse ka ga
2: tsomse ka tao e tsedu tsedu tsomba tsoa go ino tao gue gue ta khu ko wa rai she um ka wa rai wa rai do am lim khu ba a ba khu ita ko na msa ba ntwa yo shi o kwa ko tui ba te kwa
1: ka tso mshi wa
2: ko mshi wa tui ba kwa a kha ba tua ka tua go be ta ti ba a ba tui ba ka ga de ko tui ba a ba kha ba tui ka wa rai na khu ka tui ge u ba ba tui ba tua te
1: o ke
2: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke
2: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
3: ke ke ke
1: ke ke ke ke
3: ke ke ke ke ke
1: Oh, até o reto certo, tu quer entender. Bobo certo.
3: Bobo certo. Tá quase a costa, mas não. Bere guarda na rua, tá com a mquita, não. Cocom a matobe. Tá com a cocom cacoa. Tá com a teu fica com uma. Namca com curinama. Namca com enocote, não nascima. Tá com a rada, mas não há caro. Tá com a rama a cor. Natiu. Kiri jauh tetet, jauh ke unu kahai unu ko, kahai unu ko kahai si ujurui ko, no ada kahai ko jauh ko, ha jauh ko si yo kasi, am ay ko.
1: No macam apa yo jin kiti ko nanti kuat sama kei.
3: Jauh tak ko aman no kobe ko I kau ko I.
1: Kau si.
3: Eh kau si tak kasi aku, tak kasi aku kuat no, anak kusha, tak ko mungu tak teko tua. Tui ta te ko twa te no anda khwate ta khuno ya guima guima ta ko kare na no gaima ake tono am chara chi ma chi ko ya ko ta ko an kwani kam kam ta khuno kari kari na khuno jurui am gaima ngwa yi kana khuno ta khuro khuno che ma kawe chi ko ma khuno am gaim ka kwa khuno ton kan ka khuno to ko
1: Dejang
3: wa tsama tata tsewe e a go tswa e tsama. A tsama ana go hano toma kwa ana go tshele go sha. Ta go ana ya a go wa go di goma ke kete nngwe. Kanim di ya ana sha ka go go mborunga a tata go na nwa go goma ke kete go goma ke jurui.
1: Yo.
3: O ya go dun go vecho. Mborunga kanim poka. Takono ata ka kere kono te ko jurinu yani ko kono te di mo te o ta chere mo ni tuita no chere mo kwa ko ana kono ko ma ai ai ta ko ko ma ta mo kono ko e kono chere mo te
1: takono chere mo nama
3: chere mo an ki ko ya
2: ko ka
3: na ko dui om ko ko ai shawo shawo ne ko shawo shawo ko ai ko ai popo ko ai tu mo tongo takono amba tao kwa kuno am tio mutu makwata nungu ya kuno ama kaya kuno tio mka kwa kuno ata kankanka kuhang kwa si maham kuma am nguri na ama takono ha damasin aha karono ha ama
1: ungo kutay nungu
3: ungo kutungu aha si
2: ungo kutungu si kawe
1: ungo kutungu si kawe ungo kutungu si kawe ungo kutungu si kawe
2: I come a goody and glah, I would say you owe him. I come, we give she a go. She would ya, very ya. Him and a dahaman.
3: Arrive, my tune, arrive. Kama gano hano kama gavem kete tahu kha hambe uno shigwika kanite amcama ta kwetungu twintsa wakigwe
2: Aku api cuam kan gue, aku karata. Nah, karaga agak karata tadi ye kahod. Aji a, oh aku cuam cuam tini ya tua aku na. Nasi kahhi, nanti na tua sih tak. Tapi nak aku karata tadi, ah, aku sih aku tua aku tu hari ni aku.
1: Eh, sungguh na wajar habis tu kahwa dah sepuluh tahun kecet.
2: Oh ho.
3: Gagara anya kwikata ta. Gagara anya kwikata mo ka ha. Am kama to haru haru no ngu. Am ka to hina ngu. Tit ere hangu akura di. Ah, e utu ya ka ting to ani da masira to ko am cha am kandira ka. Tiko. Ya e ko aka no ngu im ka to hina ta vete ande ngu ngu. E uma ni ta vete bem ka. Ko we ta ve.
1: Tu pun tukar nak kau.
3: Tu kucam si kait karang tiku itu guru pati si ati si tasik. Tak aku tak kamu nu gue mamain ni kait kalau tetun. I tak aku tu merifu eh mabe. Tino tak aku baca aku tanu mai sam aku gua aku ya teti kacam go ting i o kacam go sam. Hikuina si kau aku kau go usino. Ah teka aku teka aku teka aku tak kata am dom urum kuati. Eh, mo, aki ha, kasiam, aki aku, siam, ay si nak, kasiam, kasiam, am dom orang siam ha kasiam macam aku.
1: Am dom orang tu, kau ha
3: kau di dom ah,
1: okay. Nee, kasiam mo
3: beteng. An, mo be aku ta, tak hati turukan dia kungku. Ye, ekowe oka, tak kau nasiam si nak gal aku aja. Kau mana ay kum oka, siam hikuana, gal am. Siam sih itu agak tuan kaya kata. Beri aku gue di kami di tanu yang kasih di kawam aku tim atau ko ya kaya aku gue di kawam unjat tu yang kasih di kawam kaya unjat tu ya tiko kawan dengan aitu mah. Siap tu tiko siap kasih tu ah siap mu mata beri ham ati tuan tu siap mu ah. Siap aku gue ah. Siap aku kaya aku nak gue di ko siap jangan tak aku nanti kira ko. Siap mu mata beri ham ati to uma te kwa na un kwa te te vengo ni tan sha
1: gwen ko se ta tai de ka ta be
3: ke ta sha ke no a me mo go ban gwen o wa te e ma
1: o te tswe ba
3: ya tswe kwa ta ta kan a ar te te ma ta ma wa te be a ko ti
1: a o tu ira te ke ma ga mo tu ye ke te ke ma
3: ga mo te o a te ta ko no mi no ha ma ku a na ko te e ngi mo ka be e ku ka hi mo ka to uma te ko uma ko ko khama o ve to khama khalo a ko ta ta khu ni ta ni no o ndi
2: ta ko ta ko ti ya ko ke ta ka ma a ho ji a ja jana chao
3: e jana chao ko ka
2: am jana chao ma o fu to tue ba tue ba ko ka na kha ko to ti ta tue ye te tue ta ha yo ha a di u ge ga e tu si ke si ka ni go ti ko a ke si ka ni ke onke se tunko ba thu a ta thu ta ba kha a wa ne yo ha ga kwa kha a chao du ka mo kha ti ba du
3: a chi
2: ti ko ti ko
1: ko ta e ta cha ba ma di te ti o
2: je ma ja na cha ba a je
3: a ta ngo me kwe na kham ta
2: a ta ti
1: yo ha ma chao ko ma ke ma ma ba e
2: bera bori ma ko ma khui ko a ma che ka kara khui yo khri do a to ai
3: e to to ka a do ma ya
1: ka no ti ti ti cho
2: ti ti cho ti wa re to pa ha ti ko choro khu yo khar lo u to to ai ko ti ko to ka ti u ya khu gwa da ka je a wo he gu ka ku ti a su ka uwa khulu bele abashi ya khulu ngam am kweta hai ki am dui ba ya kai lo chere ba ngui lo chere ba shawe dinga ba mo no dinga ba shawe ni kwe wa khwe du chwa na ito khoje
3: msho khu ni ngwa ito
2: iya ba tino iya ba shawe shi agya ite ki shi uji
1: hai kwa kwa kwa kwa
2: I have come and moved in them, but our kind did my moat, our kind here become the one that my whole. She carried the Kiberek Oak, I
3: called to a good.
2: Ah, good, we attack of we. The whole she clear way, I'm a machine, oak, the whole Janet Alcom, Ham Tamaha. What is
3: my toit?
2: I will go back to the house. I am going to go to the house. I'm going to go up.
1: I don't know.
2: Yeah, ta go kiepisana go ha bua be ha kya buka e go ta shori ete mo. A ba qo ba be ta go ngai a go ka go e go ti sing ke go go ne.
1: O ma.
2: Ta go ti kama ta go ta na pa kam ka te kara ba go ka isa. Ta go a ha tseu go bo gore pa sa ti. Ka ba a ta te go. Ta ga qai ba ya e go ta ta go yo a ba ga ba te go shori na go te ke. E
1: ka te mo ya go go.
2: Aha. Ka ti ya go
3: go go na ya go
2: go te go. Shori na go. Am te te ta ba ba ga de ji a ji ka ka. Go ta qwa ba ta go nwe ta ve ta ba go wa au ba ya go go ba.
1: Ta go te mo tra tra.
2: Cha ka karata.
3: O ba. Ciao.
2: Ciao.
1: Who takes a car, break into the house?

cundi que sang cukup parang sang cundi kena wanu gadima sang cundi ati sang cukup parang sang cundi wo esya

0: Ganga are soto ke ndego ano soto nawa. A kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwa e. Ga tlore tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke. Kwa soto ta ke tlore te tsome.
1: Kuska tsama timono yavek amako dertin khamani teziang ye kara khwara do nerten seven oni ge FM ki no programme te akading na journal te miete hem se ko yams na khwada hango se ko khirisa hnye 12 rek amade kwam kai ku se tsuni sa temo kai ku se raka ku te resontit aniza serena temo sa kra khati tsau ka te khoze tinya ku tsaka kona ki tsau kan kai ku zin iska temo te kai ku tswa ku programme ki temo kante o sire ane kone tsone sa qae go zikete anga kwa qom ba khurote ngate ngom tati kone ba khurote ngate tsone sa qha wa qote o sire zitseka kona ke te tsa ho ka ntemo tati te uno da go zinde go zinte no da ga te ve go zinte go zita kone tsone sa ko ngete a se no da ga go zite mo ka tati ba khurote ng sikim ta go no ate o qae go zitinzi a ke hetsamte a yo ni sa tsou ka ve tati te ba khurote ng ke nge ate ka ka te tsam sikim no temu kaneng eziki te usiri aninza tsone sa ikoraka kwa tamia tenge kwa sisin hetim te zauka te khuzi temu sasa draxi wira di aninzam kone ik temu te u te wo ti siri ehia kohwem te wo taman tsa kona kitsau sinve ta khun kuru te sin te to maka kuri o tsamzikim anke te tsaka kona ki a kha kona ka nge ati tsau ka tive tsamzikim kwa kona ki temu tsone sa te u kuri amna ku hi raka te kwa kha te u resundet ani kha raka ko fer a sire ani borunga yame ko te u kha tsamzikim kwa kona ki tsaka ku ti ya hito te mu ntanko te u sire zite ko wa kutam kone tsone sa te nge ko a si before bi ultimi kanu make am make te mu ti ya nam of ti ya te mu kha ta te mu te tsau ka te tsamziki te a kha make te tsau ka te tsamska ik te u sire te u ta ti he te ko ta ti he te mu te ki nwa go be ti ya go be ate ko ta ya bana ta kwa ik ra te mu te ki hisna go be kone he ki he tsam te mu ge ate ki se ko hambre kho ta tsamska te hinya ko kwa te ko u sire ta man te gwin te tsau ka ra kho te te hinya ko anke hambre kho ta tsamska te mu te ko ro ta ko anzi te ik te u sire an he ko un sa te mu ra ka ko te ma kho ta tsau ka te khuzi ge te se ko kwa si sina kho ta tsamzi kim nga kone ki tse ka khuzi tinzi hito te mu ma kona kanko kha ku he te wo ku tam kona ke he tsam kai ku zikete a ka kwa ku kha ka kona zita ma dinge di ga te ya ma ku a gya wa te tsam ziki di ga te amu a sna te tsam ziki tiki tse ka ti ven ku ke kona ti usire ti ko ta ti he ko kwen ta ti he te mo kwen ya ti venu go mata kha ku ti gya wa go gya ka kona zita ma te mo ti spatra kona ka si spatra kona kona tsu an he ke he tsam ti ko ko ko a ka ko te u khason te an yen ta i nu go ta i kra te kuita kwa ham ke do te tsau kai ko aga khasi ya ko wo go tsau khom he ga mo go ntango ga tsku senta ga o ga sondit antsa te mo tsela kwa TV kwa hangye te mo ka no drug si di zau ka ke hetsam ga di kunya ki bin te mo sasa a ke hetsam ga di kunya ki zau ka te mo tseka ra ve kwa ga ga ana te ko te mo a ka go ndi go ze ga hi ta ga o tsheka amsiki tseka go tsitinzi ta ko ga tsu tru ta teng go tsu zau ka sikam a tsamske te mo tseka go hangye ga twa te tso khwen amia te go zi a go a temo ana go nkhona ke ya class na go temo dina ga go tsi a sore mate go gang ke ga koma kung ke a tsao ka tsamzi ke ya mako ga tsu turuna go ga mo go ga o sireng ta e crack e tsa mo te tswe na go te ku mo ke tsim ta zi tinzi temo te o sire ani ze hin e ska tsu nsa ra ka go ta mia te wira ding e ka am of wira am ta go temo sa sa ri tsao ka ke kwa kra te o kung ke mia te ko ro te he tsu ka go ta go sire te wo te tsa kona ke ta ma tsao sna go bem a hin zi yo ka temo te u resondit an zaraka ko da hon te u kurik amna araka ko kurik amna temo raka ka de kone ti he sire he ya tamano ti no ra khuzi za us na go be ai si ki temo ge draxi aven temo wira de e ka am ta khuno make ki tamanke ha tsun sa kwa si sina kwa tsamzi ki anzi temo ti khana zi hisna go zim nga kone ke tseka go ti he temo temo ta ti te u resondit an ya an tsun sa kiri September and go mati a tsone sa thia go ja ti doka te kai ko a krate kaozwanga ethi ya kona zikate woko te utrek amke anzi tsu kona zitama gateng ke nge kwa kra drugs di zauka am veno market temo zauka ahiana kuro isgatsase ku kaozwanga tama ga tsaka tahia ku kona azitim nga kona ke tseka ku tinhe kai ku zikite koma kwa nge ga kams na te ga khau ku anora gatan ku mutso ku na ka sikai ku tso ku na te ya go zi am Hanao aniza temo tra kongko tsa tsa hao katati Hoti tsa hao kwen siki ven tso zitama akra de tsam siki Tsa nga ama gontan ay siki tsa hiko kwenye ya kote tam Ndi hozi tsa tsa hao katati nzi Tsa aswara ma gote ya hozi tinzi tsa hao kwenye ki tsa utru tati nge Atse ka tewe hozi tinzi tsa hao kwenye ki miyate Kehen tsam sasa di tsa hao ka a Kehen tsam make di kri am Draksi di tsa hao ka a Tsa an hozi aswara ma gota hon tsa an ka go Ndango tsa kwenye tam Tazi tinzi program ki temo de ke krende kom tati Kwenye ngu hozi yo ka temo nte usire an heraka ade kwa ha Tse uni sa te u resondit an heraka ko Ta hon te u kurik am natama ha temo raka ako tazi kai ku zikite ke krende kom tati ko nang programme te a ka te journal tamete se ko yam sna khata ham no kai ku zitun sa ku ko temo sa kra kha sire di anenzam ko ha kai ku zitemo te usire anhera ka ka ko na zitin is ka te zao ka te zitinzi kai ku azitemo te ke krende kom mate ko ne tsun sa kiri te usire tsa ko na ki te qona ko te zao ka ta ting ko ne tsa ko na ki ke a te zao ka te tsams ka ik e ha bana temo ko tateke siya kong tse wago bem takon te usire te wo te temo teke wago teke wate tamska te anka go suwa sem te ansim fakansi tame ti teke ni fakansi tame nge asire teke wako hai tamska teke anke unisa kwa rasna go khuzi uhinya te ohe te ka te khuzi uhem ta temo ate kwa anke unisa kiri te usire te wo te bakhrote nga nyam karate ngom tating kone bakhrote nga te tse unisa tse unisa kha wako te usire zinta I karate zao katam eya te siri he te ha a ka kongkonta I karatama nko te zao karatam ta kai kuzi ki te ke kerinti kom tati kone programe nga yurnal tamye te se ko yam sna kwata hango siya ko khiri ago 12 riek amati kwa kham.

Sahara tsane te te tsuya mako anka te benki rongo tan kuska tsame yalfek amako han fier tak manite ziyange karakwam nuk eisi ka 12 kamanite zitemo e ya kwa hango programe se po khiri sahiye yurnal tamye te tiyo borete se ku tekre ukom sahin borisu ngoro ikim kuriwa programe vati san mutpye tamye te atsam skay mako tise tatu darana kaya gom Program jurnal tamir sekitar kuzitit ya kekirin di koma teungku temu kakun satu siri aniraka kuzitini te zauka te kuzim. Mia te tengke kwa kerangke at zauka te kam ziki kehe kam te ukuin zikim. Ngakwana ki temu kai kuzikiti koma te draksi a takono sasa a nuwira di ka am. Te usiri aniraka saraka ko tsakwana ki te zauka kowe te u te kam zikim. No hinya ko ha temo kuro kams ka kuro tesin kwe kara ko no te u hasun te anza tama ha te un saraka ko nga kona ki kai ku zikite te ake krinti ko ma te hi ki u ngu huni kiri anke te ti ti u te kama te kha u sina tino da hatano kha u kuna ka temo te si ta te temo tins patra ha te kha wa ko te u hasun te aninsam nge atse ka he te kama te ve kams ka kone kuro te te anza siya ku te wa kwa kams ki yama ko te araka gomia te nga ko zikwa gobe te umano ziki kwa kato zwanga zitama te ya go nga kona ki ata inhe te kama te tams ka kaw kuna ka kwesina te mutisi nga kuna te akaw ta te takon kaw kuna so uka chui kawa gobe tamante anka ko te ukwink e kwa nazim te tinza ta ten ta I karatam nga kona ki kai ko ziki te te ake kirendi ko mate sire su u tseka kona ki zao ka nge ati zao ka sa te ka te tan hitu bahro te nga te wo ta te ng ae ki te ngom ta te kuna ti ya te sire te mo te wo te tam zikim bahro te nga te ki hambe kona zikam kwesina te mo te u kai ho ziki te mo te kwe unisa zao ka ko sire ta hun te mo te ke yanu kurina kwa ko ya kurina kwa tam zika te mo ka ko te noda ha ho zi ngon ho zi tim ma kona ki hitu o sire te wo te tam zika bahro te nga te ngom ta te kuna te kwe unisa kawa go tsaka kwana ke te series de zao ka tango ku dong es ka te se ku to sen veta ko nga ko te hiya te ko nga ko te ka te kara hiya te te ku se te mo nga kwana ke ku ke an tsone sa keri kwa ham ba khro te nga te ngom ta te ta kon te mo a ba khro te ng si o ikin ta I kara te zao ka te re tam te kai ku ji ayun sangye kwa sa be mara te no da ha ho se te no kai ku ji ke te ko ma te ko angye drag si ta ku no sasa a no wera angye kwa kara te ku ni ki te za o ka ko te ni ku ji yo ka te ku ni se ko te mo ya ko kwa si ya fa ta no se re te wo te tse ka kona ki te mo te za o ka go be no da ha ho se ki te mo za o ka sna go be se re ji ma kona ki ku ro ni ki te ko ma kwa si ni ko ro te te ki tse wa ko ta ku te u re so dit an ta ma ya ko te ra ka kona ki tseka go tinge nge a kiri ke ga tene kan tsami ka kha go ga gyao ta tita go ga mota tenda e krang go a kiri se ka ga kwa greta ding ga te mong ana ka ke ta mangye ga ka go tswa khwe a nge ga ga go tenda na ga a ka ta teng go ne kiri a tike teno nta nya go ne go ne kiri se ka titshuse na go tam nge a mko marate tsa ke ting o ntsa kha o go tsa ka go go a ka go ntsa tsa zara ta tsa go in sekim ta ti ya kona ga te mong kha go te gyao ta ti go ne kha go di gyao a te mong mporong ka hove mara kwarasi ne tsaka ati kona zika kaa kwe tsa gyao tati tsa kuya kaho tati kone kaa kwe ati koma kwa spatra kwenye katasie kwa tsa mzika tia kaa kuzi atsa mziki tso usu ngoro iki yama kwa sa te wogo tazi kai kuzi kite tia kekiri ndi koma te ngwe programe te anka te yurna tamye te seko yam sina wata ham nuk aisi ka ahmeni tezi ea kwa hanko siya kwa khirisa hiyem Tua firek amade kwa tiyo bori ete siye kutte kriyo kom sahine boru singoro ki kriyo prokhame bori kukwe atkams keme kuti seta tu daranak ayagon bori ko prokhame bori kukusi radio si aninza surya te zingo te anka kutati venu to kankie a bori kukusi surya te tino atkams ka tingo anka kutati prokhame kriyo kwe vatisan mutwe tamye te hem nyam sina go tua firika to disye go khiria go yen irek amade kwa ham atkams ka to disye go khutam

0: Mgame aka tikwano khakwa wala bisikwa se tsauni sa abasi khwata khakwa tuen kara wokuri tako ngi wokuri kamangwe a khakwa ngo tsaka kara wokuri na kokunta atate u bore te khiri khiri ngon khawana bore te tsetse go yen ire qanno te u nyam kara te kom go bore a khunda mska
1: khakwa firi ke khukul kanwa 12 ke xkf emngwana ka wa vayonge kam bongon Tingwecha, Kakabang in, Aka Wola, Sigitrakto, Ki Kwang Sikwa Gama, Ki Scotin, Ki Krayfontein, Ki Kapstad Kunan, Polisa Gitakuke, Na Yi, Si Kwa Ua, 720 Kawachi Goya, Nhe Sigitraya, Ne, Eke Yaka, Eke Yako, Takaiki Gayakola Chitracha, Jungi, Watunda, Si Gitakitraklea, Yanin. Chikangke o e chikwa yeng sikin oa siten kalikone ne tutukang hita fisa un angabagda ng. Mulakan siki khala polisa komisari si angke gdi ke nguli nga ang fani masumela sikin nguanguna ke mulakanga Medicare firin tuenta polisa ngay kontraka gan. Kaya kukubi nga Landros of ke Pretoria dige nguan. Nguli nga aga fisa ka uhung dige dage kamsingke si nguanguna mulaka ngika ng ka fasikula chito wana chito ke ka nghe sapangula kwa laka masomela meka sike khala ngula aga firika nga uwa ngule nga aga statu bongo masiko ya king aban ngau sing yinga ngule aga wi ay honor tin derta for enak din nasi blewa ke New York ke jango kaka sakala tuwa yi ngigigi ka kankakwe ngigang kwege u ke ngole politika tepa kweka ntukege ege chiko makangwa fie en gamani nwa panga. Sekretaris General yang Antonio Guterres geta tulasika nga ya a okwe ke kankawa nga fasi ya kakadria ya chiko ma ya wola king on. Brazilian ay presidente Lula da Silva ege American ay presidente Donald Trump tanine wa ngawsing yi nga ngole nguye gri a okwe Hm, aifa sige rugby bolan. Sprombogal musak o yanga rasi Erasmus ki ngabi ngkong ay 13 ki Spanya ang sona kakama Australia ki pef yigdigi ang tuching ngayin. Chikwa chasangga ki supa yung dwe ki ngukma All Blacks ki Baltimore kuna hui wa Eben Ettenbev e nawa ki gamko Ethan Hooker. Ta Australia ayung takao tanila depo ge takaku ke Wallabies atu sing kolete ma yi songo tete ga ki ka heyang ka datu insa ngwi ke yi he kwao ma bola on hi yi ma khamine chukhama na sika ek de yena ke gang gang ke XKFM kon kotena ne dibita sang

Ganga are soto ke ndego a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga tawe ka go tsana gwa e ga tlhore tsam ga tsama ga soto ga ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

zilito mong gatagang meng hiwai ini rwi ki X ka FM. Mga sa tip doya ang habron mo khoti ki kang hi aoa ng firi ki kagiga tisa mga kakak ng mali ki kang deya ng ki Johannesburg hai ki alandro sofa ti kaya sige ki sawa. Ufug gani ko ng akahang sanggi ki wana ki lugalukang hi akholia ki mo khoti tuwa tika he ati tang tang kang he sigi ki okui tangwa ki kawa tika inta dukhala sigi ki sang kwa ang he pilumilo ki ka panggola kang ki gi sigi ki sang tani asang ka lugalo kwa ang he agya hanama kwa tang tang kwa ang he akwa giya hofu gani kona sigi fisa tatani gigi wana ki mo khoti ki ati kaya ang he atuisa gui ka uwa damnui kikawa ya kwati kaya ang hi kulagia kandia ng tangaya wa ang hi kukikong kakiatika ang hi sanang taki ya kitungo kagia kandia ng ta kawatika ang hi sanggia kamsang u tibisisi ka ang hi agia o tang ating mga ka tukwa gika ama ka gwi kagia o mokoti sigiki sila laya ang hi awa ngaw kang hi kwa yaga ki kakle hingga ki lisiko gika awa ang hi ahufu gika wa tiwisi sika ang gya uwa November gika uwa kukika ki tia ka ang hi ahuwa ya gani kuna ki ya kwa tiwisi sika ang hi ya gigi ngangka wisi sika kati tangtang kia sung pulisa kiyan pumilangkat gani kuna kong desendri wanar tiki kang lak ahuwa gigi ngayon ki lisiko gika awa ki operasi sa nila tagit ini wakandeya provincial gi ka pulis yo kik o yang yo tulisile magagulang aha gyan ng tagi yan ng nerten tah tah ki kan lak o yi sigi ko ki watu kama ki opara sang ka sigi gi o sing ki wana yim magagulang gyan ng tagi lak o yi o lak a tisi sigi ng ay gyan ng ka ang hi lak ng hi at tau ki kawagya ya chang ti kagi ka tu o yi gin mo kang gi ka kawi hingo ki mkuti hon ut agawa ka gika panga wala ngi kula ya papilo hon hingo ki kang hiya uwa jwa gika ku oka ngu kwa hingo ki ngawa hiki wala kang hi kula ka papilo hon hita kwa kumka tiwi sisi ka sikia huku iti ki ngawa hon jwa hingo ki kali hi hii mwani kwa hiki kwa o hiki tia hiki hanka ngi kwa ka tantang hiki tiya hong wana kwa ka isu kwa nga mga kurin din ki nila sangku ki wana ka ngay hiki tiya hong wana kwa ka isu kwa nga mga kurin din ki nila sangku ki wana ka ngay

wafi enkivi kwama mawam ti atiwi sisi ke ehe sigiasum. Secretaris General ang hiwa Antonio Guterres ahum. Mansula sigi ka chimbo ka isik agi kowe ki kambo ki eka gigi ngi gawit ka kika un. Andika ang hiya termain ki fam ki kawang atuang ya ki atiwi sisi. Brazil ki presiden ang hiya Lula da Silva hino ki presiden ang hiwa Amerika ki kawa Donald Trump. Aya ti kai ng higin ng pilimilo ki kaga nguli ng ngawangi ng higde a okui. Tan ngay kang higya Gaza, hingwa ki Iran, hingwa ki Ukraine, ki Sudan, at siya ka ng higang at kanu yisig dahil ko hi akanggo. Higi kalan ngay kang ha oti kagi ng hita kasi igin ti tayin kwa san tamigi hmm. Nanong kayo gwa tinti tamakwim, hingwa ki kang ha uwa makuwa tro tiya hmm. Gansan toye gya wuzala tamakwi u ati wisisige gya sun hi akanggo. Ifasim, kiti to bolam. Supremo ka gibilong sa ko ang rasi Erasmus. Mung nga wiki ka diharti ni ya kit inigde ki Spanika e sonda ka tam ki Australia ki Perth igde ang em. Sigaw ko ito ki slota ang ha Eben Elizabeth hingwa ki Ethan Hooker ha titkwata sa ang hisa koko na si kwa isa kwa gdasa ni agiya ingwa ki kumisala si Spanisa gay chanun Ye ng he old black si 43 28 Baltimore ki Amerika ki ngu mahim. Jasper Wiese ay ha ati kwa ya ng he ang o ki kang he awa ya 50 ste ki kang ki sprembo ka ki kaga ki kambo ng tagtawa ka ng wala ang hiti kwa sa gikwa ng e lugalo ki kang e Andre Estreisen ang sabato kam ka awa ya akin sista ki kang isit Africa kang kahim. Tiwi sisi ka ang sigyakui, tagistita ang hiya Jan Hendrik Vessels, hingwa ki Zachary Morten, hiki hakara ang hiya Johan Kluber, ati kway ang higya mo. Hersel Jankis hingwa ki Andre Pollard, ati kway ang hi ang tani ki kwang hikwa da ki kaisin hikwa yin. Tiki nga si wala wa tiwi irma sa mami ya kwedamwi. KXL FM.

kamete mono tekise ntsese ka yen ire kamta ko nyere ram bom nyere ram ni tenge kara mo xka fm ki nete ya orwante o programme ke eka o te ya no xa e go tswa go moro sanete tsiko e tete ko kya o kara bori a tse tse go nga

0: kwe morosani si programi ki de kujawa kwe anzili ta mongo ta kono ti yafta kapunda ta tekeke sa te o morosani si boriji etere kwe ko tekeke kukungo ji si nyamka kwe anka te si Amerika si de ambasadire an si Afrika ki nyoko an Leo Brent Bozell anka tu kwa nu kwenji nye si Afrika ki tinye kwe an visa a wobe ta seiko corona tsaro go itne kwedi a ntseka a ka go veta this time ka tseke go a ka tsi ntseka tsewo ga tinya mo go thunka a shureki ndeku ndeku ya mo ga te kwa jo natasi o tsa ke tsweko ha ntsese ka xa o tsoko ta matete enanda ta tsite shure si tswan tsana tloke norte anise derban susuka ta ontese ko komo go si mboronga a tsamdi ga go kwedi a akwesa seko o go iteng o desinate a jabulele ntemba nta osi vela vela liza tuse don park ki boxberg ki no ni mboronga su ote ko ngo kwasa ni kukha ki kaiti kwese ko tshonya go ita nyama go vieke siki twe ire tesi o go kamte sikwenda mbore a teko tsetse kwe
1: holo yen ki 3 minute ki xkfm de mola ki kamya ki tgam me a e amor sanwe de bunga ni he ko un ki kum selig ay kum anti wala amma ja kam ko e azu khay he ka tsong ye sibo ngi ngi me e amor sanwe amizali ta mahongo he ki yafta kapunda ngi he abur ko wi sori amor sanwe ta tsong kang ingi ngi tam ko e America ki ambassador ngi ya South Africa Leo Brent Bozell yang taki kung kang ha o South Africa ko hmm I unhi visa miski kalisi ko chano tia hunka isiki ke oki kali I kung hunsan kwa giga ngayam tala machung amtana sam kumu ka giga ngaw kanini kang ka gi ki skola hong ya unhi gi wako zulu na talgan kuna giti kong kang hitre gi kwa kundi saya ta tinhaak lendita ni ki gi ki inanda kiga warsko ki nuwar ki derpan kani kunam tamhung ifasi masam hala ang he o ti di hang asa cha sang hi sing ki kisila ki ka he o te ka m hi ki wa jabuli le timba ki agam ki vela liza gan ko he to ma don pak ki box per gan ko nam ti ki thong a ti us mana o yan ka chi hi de sa siman ama hi to se ti ki mali ki gan de ha ta ka he wala o ti bi ir ma sang me ya khu da mu wi

0: tsame te mono tekise ko ngcese ka yena ko akh en 50 minute te me ya ho no te mo to kwa no te o ya te ngwa kwa te o khate o bori ji te te ta morsani ji si ji a te te ta ko ta ha o he no morsani si program o ki te jawa ko ti afta ka punda thon te ja kwa te zilita ma ongo ta ata te radio se ta ga dwe ite se ko kwa dam bori a kom ta ma u kha tsam se ka te ya ko a ko tswa ko program me a tako tek e jekeke ko morsani swe a kung tswa kwe
1: holo we in ke 58 ke XFM ta mole ke kamen gute kom ngi ta morsani we man sila si ta ti kringi hanam ke ka mizeli ta mahongo ke ya fta ka punda ko luko ko mutsam ale ga kumi sang me hi a morsani we ngasi ka hi wala o ha tu irma sang me ha ko da mu ti ta silam

FM na 107 nxa yena gara ke mtsamtsa kitara ngindwaye no kuntula wa dide general akamtsa ke titi magxumxa ngxamtsa ke atu ecamtsa ke 50 community ke qhumunxa ngxumeta ke usena qhumunxa ngxamtsa ke mtsasa ngixala ke ngxamtsa xhumaya ucequa ya qhumaya singxa ke usena aqonga msapho ka qatsa na sinde ke usena ngxamtsa ata ne ngxa akha ngoca awa mtsasa ngxiki ke ngxusi okanxasi ke pasi ya sika ngxamtsa ke kawa atsika nge ka nga akhula qhamukwe afka wa tsika nga awusishwa aga wa tsika nga a khangxa age tsigisima pasi aune o tsigisima amane kusa tsigisima aune tsa tsigisima aune pangara ka khinde ke tsike he kang anu khama tsa ke tsike kana tsamusi o lo sisi a singi ke tsi khoi dia o ma a nga tsike kang a singtso ka nga tsike kang a ku qoka ya donke ke ina ga tsi a qhi ina ga tsi a ke a khango ina ga tsi a ke a tsama ina ga tsi a ka ngo tsa tsi tsongwe a nda ke ka nqosi tsike kang a u jala khama ka wa tsike kang a singi ya qotsi u tsike ke a sa nga ya qotsi tsike kang a ku qoka nkwi ana wa ko e ka ka lo sa khama ku ko e a fustan khama ko e ka nga panga khama Wei ka singa khama tivi si anga teki kana tsamu si si kawa tiki he asinga ka tia khama ku awa singa ka nga khama ku asa ka afulu ki a tsua tuisa awa afulu ki ni tsika tota no khama ku mi ka tota nga khama ku mi ka tota no khama ku tia mi mo tsua nga tiki mo apa si mo tsua mo tsua nga tiki pasi kama ma sing tsua ka usia na akai na ki ina si tiki he kanga pasi a owa tiki he kanga tsasi kana tsamu si kawa okoi ki kana tsamu si kanga khana mtsa ka ki okwe kaga ngosi o ka thanga mtsa ka ke tsike ka hpa sim tsa panga a wa tsike mtsa sim tsotsi o tsike mtsa a gugwa tsike mtsa sa kwa go sena a khanga mtsa tike mtsa pasi mtsa toto sanghi ka ngoi hunkana ka mtsa panga nga fa stan tsanko ke tsanko kana ka hang mtsa o nga tsanko kana ka mtsa panga nga ke tsanko kana ka hang mtsa a ka ora tsanko kana ka mtsa tini mtsa a ka muda song tike ka ngosi o ka ngasi a wa tsike he ga sim he ko tsi o tsike he a ama kwa ka pasi a singa ke a mone kwa gwa ka a mone sa nga ka a mone singa ka ta ka jala khama a atiti pasa singa o sisi ke tsike he ka a go go tsika na wa a singa he ke kana tsamu sisi a titi o a wola wa tsiki ya tsinga o khamo ho ke ka pasi a khamo nsing ke ke ntima ka tsi jela sana tsaka o sena khamo jere ke mtsa pasi mtsa tutu sing yena ha tsi ka e ka nga di mtsa yena ha tsi ka e ka nga mtsa wa mtsa sing hi o mtsa sang hi ke ke mtsa mone ya a go ya tsi khongwe mtsa sing ke o sika na khamo tsi ke ka no shi ke mtsa saka wa ka ke ka pasi ka khamo se ka tsi ho ka ke ke pasi ka a ka mo ka tsi a wa tsi ke hi ka a pasi a sing ho tsi ke ka pasi a ka wa a wa ka o sisi ke e ka a ka tsa tsi o a panga tsa tsi ya sing ke a mone kho wa ka o sina taka jala khamo a sing ke a mone kho tsa wa ka o sina taka to khamo a taka tsene ke tsi ke hi ka a ngu khamo tsa tsi a wa tsi ke ka a o tia tsa tsi o tsi ke ka a kwa he a kuka tsisi ke a singa tama ka di a tsisi ke a singa ko di a tsisi ke a sing he ka ko he ngala a ka u singa na ka nda ke a pasi a sing u ka u singa na ma kare ha u singa u singa na jala u singa u singa na ntsa o a wa tsike kang a lung sa ko ka tsike kang a fistan ko ka u singa na tsike kang a sing ha ko ka u singa na wa tsike kang ka kwa ko o tsike kang ka tam ko a wa a lung sa a ke ke tsike a sing ta watsi ma amana go watsi tsike a tswa fustan go ka amana go tsang go kana fa amana ka watsa tsang go kana taka wisa nang ntake ka ngusi a o a sing go wisa kana ngo khama tsa tse ke tsike dia a wa a kang wa ka wisa ndo a sing ke a u jela tsa tse ke ke tsike mo ka mane a khong a u tsike mana to a taka ngumo ka a tsuta a go ngumo ka a tsuta tsang taka tsene ke tsike he ka dia a go a u tsike ka nqa go a ka ngusi a o e tsela tsa a e ke tsiwe se kana e problema o se se a fuga ke ya magia a problem se a fuga ke ya madia ya o se se a sa ga ka ka no khamo ka a tsang ka o se na nng te ke ka a he a tsuna ka o se na fuga e ya ta wa ka o se na wa a sen de ke tsi gi sin a khwat a khama a khwat a jala a khwat a to a ta a sen de ke kana kang a tsang tsa a sen de ke o se na kang a khama tsa a sen de ke a jala tsa a problema se pa sa sen ke ne tsi ga mo tsoa a singa ka ke titi mo tsama tsoa go ka ke khale mana pa si ma sengwe ka wisi ke he pa si ma ngutsa ka wisi na ma mane ku singa ka nga jala khama mane ku khetsi ke nga tomi ma tsike he ma sengwe ka tsike ka ma go kwa ka wa ma a long sa tsa tsike ke tsike he a singe ka jala khama a long sa tsa tsike ke tsike a qama ke ke ka jala a qama he ke ka tsuma a qama ra ke ka to a qama ra ke ka jala khama a singwe ka wisi na ta kang a tlo a singwe wisi na ta kang a long sa tsa a singwe wisi na ta kang a qama da ka wisi na wa ke he a tsuna tsa tsi tsangwe ka ke ya problem o le tsela tsa ke problem ka tsoa tsike he ka a tla he ka ke a singe tsi tsonwa a tsamane ke ngatsingwe o tsama ke khangotsingwe ka ke a fulo ke ne tsika makwa makwa tsa tsi tsoa tsi tsoa fulo ke ne a
mangulita wa tigi singa o makwa twisa tigi singang makwa a kama tigi singang daga usika na ngangagi tigi hege hege kwangkwa u tiga ngatam kwa tigi tagi kwangkwa u tigi tagi kwa kwa kwa kwa kwa kwa tigi wisika no angangagi akwa a twisa tiwisika na gika akwa twisa tiwisika na gika akwa twisa tiwisika na gika kango na maka nusia wa atu mti kwana fustan atu mti kwana sa ngayi kiki mti magi the pasiga kakango mti magi the pasiga jalan mti magi the pasiga kanga tse kawisi na pasiga fustan kama kiki tige pasiga ngi yao sing kwa ka tige kam pasi yao fustan kwa ka tige kam pasi yao gu kwa ka tige kam pasi yao sing hea kwa ka wisi na awa ka fustan si hea tutuwa guchi as anghite ki tige kaki kwanko tige kiki tamkwa ka pasiga kona ngi daga kena ki tiwisiga na achi tige ka kwanko apasi ya singe katiti au awola no tsisi ke ama kare ke apa sa sung hayu ke ka nusi akan wa nusi au jala tsigi sin au nusi au kama tsigi sin da ka ka kum kama of ka jala kama da akam sin o atiti sin ka usi ga na sin ke jala o as akama ke ka jala tsisi ga na ka akam ka da ke ali tsile tsadi tsamu ke ya problem o ahun akona o ka ka angona ka ka a itsile tsaki problem ki usi ga na ka atung koi age kam ka jala a ka kama a ka tatua aka tsuma de tsinga kana kang a tsuna u tsisi kana tsinga kana kang a ni u a tsuna a ku u tsisi ke he dia a tsike ke mak fas ka u tsike he dia khama khu a ku u gusi kan dwa ta ka jala khama a ku u gusi na ta ka to khama a ku u gusi na ta ka pasi khama a wa tsike kang a si kroga tsike kang au jala kroga tsike kang au to kroga tsike kang a ka won ka gusi na wa amani kwa wa ta asa mo deki tsike kang pasi ma o e u tsike kang pasi ma kanga tsike pasi kang mo jala e tsike kang pasi mo kama e tsike pasi kang mang e da kausi na kang deki tsike e kang a kwa so kwa ka tsike kang a kwa kang kwa ka tsike kang a kam kwa ka wa a tung ngwa tsi jala sing a tung kam tsi jala sing a tung panga tsi jala sing a tung kang tsi jala sing da tswa a tu ke ni sa akwe o straya khu giya ka khale mo ngona ngwa khu giya ka khale mo ngona tswa sa khu giya ka khale mo kha khu dog giya ka khale mo ngana ka tswa tsiki ka a fara ba ba tswa tsiki ka a qala to giya kona nga ta atung ina kha tsiki ya ka ina kha tsiki a fara ka tsi pa si ka na tsamu si si ka giya ku e ka wa khabya ka giya ku e he ka wa khama khama ka giya ku e he ka wa jala khama ka giya ku e he ka wa to khama ta ka usi si ka no a ngo ta ki tsiki ka pa si a sing na ko ka tsiki ka pa si a ta ko ka tsega pasi apanga koka kausia nawa atung festan keke duma nguima katema ka ngatra ka tsega tema ka kango tsega tema ka ngatra tsega tema ka ngoka tse atung planet tsisi ke inga jala khama a planet tsisi se inga to khama a planet tsisi inga kum khama de kana ka ngde ke ke a khamse o ka to festan tsi sing nei u kausia nawa he ke ke ke ga kuinga tsima ka pasi mapanga tsima ka pasi mango tsima ka pasi matkawa atitya no ha khanda ki tsiki akhu ko ka ka jara khamu cha akhu ko ka to khamara asim ko sen no ta ma kare ho asu ko sen ta akkawa ka asim ko sen ta kang akham asim ko sen ta kang apanga no ta ngriti gini tsige ma gi sunage ke problema ta ma to tu ka khe dumo ni mtsa khadu ke tene khagu dumo to re dumo ni mtsa khatani ga singa ko mtsa dumo dumo ni khatani ga ko tsa khwe ta ma dong dumo mtsa mqe ga ba khwe si tsa khwe akwe wa tsiki kang atung ka kona khotsa tsiki ka atu nga kona pasi tsa tsi kana ka atu nga kona khumtsa ta tsimna kana ka akona khaya tsiwisi kana ta ka jara khama a khaya tsiwisi kana wa ta ka ta tu khama ta asinga usina ta an hechi ke kang akwa go kwa asinga usina ta hechi ke he kang akwa panga kwa nwa ka ta ka watsi tsi jala khama ke muku sing hechi ho muku sa hechi ho muku panga tsiki wa ka jala sing ke apanga tsi ka jala sing a ngaita ke a ngoti jala sing a tu probir ngo khama tsa tsi ke jala tu probir ntsi ke sing jala khama tu probir ho to tsi ke sa tu probir ntsi jala sing apanga no ta tsinga kana ka akona sing tsa ka usina tsinga kana akona ka ngo tsa ka usina tsinga kana akona ka nga ka usina no ta atung tsike jala kana kang apanga tsike toa kana kang apanga no tsike hentuma a jala kana kang akham de kana kang apanga no nam tsike mtsa didi ma yo tsam tsa sam tsa kitara ngendo ai dono ta tsam tsa awa konke ke kala tsam tsa ya kam tsa ke din sta ka mtsa sa ke mtsa didi ma yo tsetso a tu e e kam tsa ke ne hen fi ta mo ne ta ke tsi mo de kam tsa wala kam tsa ke diri a ke mtsa a ko ya ka ke mtsa pro ma teo ke wala firi ke mtsa sam tsa firi pro ma ya a pro ya tangi tsewa kontel e ke kwenda mo kala tsam tsa ma ya kam tsa ke vo sta ka ka ko mo ngi mtsa sa ke kala mtsa tsa mo ntho da tsa ya tsala ke mtsa ta tsa kha mo khoya kala tsa mo ke ta ina kha tsike mtsa kala ke mtsa du thui o ngisenge ke ka mo ne tsoa mtsa mo ne tsoa ka mtsa mo ne khaka tsa ngati ke ka usena ka mtsa plane tsa ka usena ka
Ke ekskrim honor dan siya ngayon niya ka.

Mana, nega ki kawisika nam sa atung, kawisika na jala kamatsi am sa sangko, sa ngagi nim sa ngusin siam sa tsuang, toga kawisika na kam sa ki kawako e. Hi atwa sa ka kamoka ta kawatsi, hi ka tia kamatsuang, hi nga kamoka ka tota watsi, hi ang kamoka tsuang a tsuang, hi kawisiki kampasi o ova tsuang, hi kawisiki kampasi o sitsung, kawisiki kampasi a tsuang wa watsi kampasi am sa sing, nega ki kawisika na maani, kuma kaya kawisika na maani, kuma kama, ta afista no tegi tsi kampasi ka koga, tsi kampasi ka kanko, tsi kampasi ka pangako, a kaini ki kana. Tsam walau sisi tsiki he kang a wa a tsing kiki ko e he a sing kiki wa fulu ki tsiki kang to a da tsiki kang zala kama da tsiki kang pasi ka panga ka e a wa tsiki kang pasi au zala ngi kiki amania

kawa kawisa na mana apanga kawisa na mana kaka kawisa na mana uzela kawisa na tangai kaya kika ngausi o kangasi chiki kang pasi kau kwa maga e kang pasi kau tangga jawa chiki he kang afistan tua chi he asem ngai kwa kawisa na asa akang kui dani si ta edem sa sem kawisa kan lu awa chiki he ak hangu kwa kakwa chiki afru gini akuna kanda kawa chiki ak unda na au chiki sa sinik ina ka chiki achik dem sa o ina ka chiki asa akwa ngu akapasi ani si ta egam sa sinik kawa chiki kang akang un kaki chika mamo mo ngawa u chika mamo tomo u chika mamo tomo chika mamo mo panga sa sinik kawisi kana kachia chiki kang asing ngay kwa kaya wagi kang kui kana kamusi si chika achik de a ta chik de afru de gini chiki kampasi okro ka chik de afru de gini chiki kampasi moko kang kwa ka chiki kampasi moko panga kwa ka kwa kwa taka ki chinji ka oka ki ngawi ka eta an ka ki kaya ka kuna ki kawa ma amani ya oha taka duita adzala kaya ka kuna ki kwa ma kamuni hata duita tena toa kamuni hata duita adzala wan kana kama o walo si si akri no ka ki plani of asing no ka ki chige hi kang a fistan kwa ka ki tangkwege he chige akwa panga kwa no ka si tangkwege chige kang a asing kaya kwa ka wisi kana o tangkwege ki apanga kwa no ang hindi gini chigang hi magi sing o chige magi sa chige magi tangki kawa mi ta amani ya oha da kadzala kama wam tsa sinda kawisa na wako eh he a along sa kama tengi kana kam o wala wisi si kang koi gem tsa sa na awa mtsa pasi mtsa sing hiji kogi sim tsa pasi mtsa tutu kang wong wati kogi sim tsa pasi mtsa tutu hiji kogi sim pangan ngawi ngawi kule ngawi kawisa na kang ngana kumi sim tsa sa tsoko na ki ko eh he a ge kama ko eh a kule kama kana kamu si atlet atlet yang kita kau ikan ada kini apa si Afghanistan cik kogis apa si atau tu pangan nyawa cik kogis mungkin cik kogis tu tu kulit nyawa cik kogis terus ada kau sih nanti ni aku emas atlet atlet dalam cak emas tua uzela warda sengai on yang oh aku ya cik kau nak tua yang oh ya tua cik kau nak tua ya oh cik kau mana ya a oh hiji nak cik ya tu kang oh nak cik ya tu kanggo kan kau ya dia kan kau ya kau ya tak kau sih nak emas sini kan eng oh kan masih yang lagi cik ya kau pangan kau kan cik ya kau pasti kasih kau kan Afustan kama kichike kampasi au jala kawisika na wakana kamusisi agulit a o atung fustan kawisika na wangu usungi kikamanya kwa wakamana atama takona kang afustan kama kwa chikona kang asenga kwa chikona kang anghite ki mihin ki kuwa kale maki amin ki kawa kale maki o itza kango ka ta asungu teki mjuma ki kang kuya nui mjuki utuwa nui kwa mjuma ki oda jumu ya kakwe nga mjuma ki kangi chisika na itsa khu ta akang tsa wi tsa khu ta akang tsa wi tsa khu ta angwa tsa khu ki kara chiki tsa angwa tsa khu ku ka itsa asing mjuma ya ga asa mjuma ki jalan khale mona mjuma jala o ka tsoke chiki khu ki khuika mo ka tsoke chiki khu ka mo ka wa chi tsa sing mjuma ki khu ra ki kan ta mjuma tsoke ki kan khu ya mjuma sak chi tsa ki kan khu ma kan juga ma kan ki khu ka mo ka juga ma kan ki khu ya jinu tsa juga ma ki tsa khu ma da ka wa kona kan itsa long sa khama ka wa kona kan itsa a kwa itsa a kantsa khoi ta sing ya ka wisike kona ta kona kang itsa a wona ka khola si kona ka itsa a wona oplo sing ya e yang itsa pangano ta ka itsa tso kona kanga hi tso kona mtsa khoi ka hi tso kona mtsa khoi ka itsa tswa a wona ka khola si ka wa tsike kang kana tsa musisi kang itsa a tsotsa go tsika na tsamo sisi itsa a go tsa go ka kana tsamo sisi tsa kha khwe go da mtsa sing ye na khatsike he ya no da kha o ye na khatsike a pa sika panga ka ya wa sa a khwe ga ga giga thota o tsia tsela kha mo go mtsa sa re kana tsamo sisi go e he a ha o khama o a o khama a nya te ka e he a sing ni tsi o fa ke sang ni tsi o a sa tsi sisi ga tsho tsela kha mo kwa tsi sisi kana ka hang te ke a pa si a kona khe kana ni tsi ke kana kha go go kana tsi ke kana a kwa o tsela kho ka kawa plania e hang a kamno plania e hang kwang ang no plania e hang a tutu apa ngang no he in khachi ti asin ko win khachi asa ko ti asa ko he ka jala ko ta ko sing in khachi ki a tung ko ko ibuna cha tu tung ya sing ge thota ba chi he ki dia a obo ka ki qawa a ko ngi ke ki amani ya gudi ngi chi am ta ko sing in khachi ki a ki ko ibuna cha ki tung no de na i cha da ka ngu chi da mor ta ki ngi chi ki sing ta ma chi ta ki ngi ko ka he kale mang ngi ka ki wa chi he a ki tu tung chi ka ka ko tu tu ki tu ki ke tsi khona guka ya ka khoya go ba guka ya ke ni ka ne hwa ta ka go tsamo ta le ka ne hwa ta ka go kha go nomi ya a du ya go nna ke tsi ka ke khon kwa do go nna ke tsi ka ke tam kwa do go nna ke ka nga tsi ka ke bu tswa tsi khona fa sta na ke titi ni ni ndwa ya go ke titi ni ndwa ka nne te ke ni ka tsi ka pasi ka o msinga ke ka mani kwa sa ndwa sa re ke titi for ka e a kha go nwa tsi khon for ka e tsa a kha go sa na a u tsa le tsela ka ga ni pasa nne ke ni ong tsi khon mo fa sta na ke ke tsi nga ma ka
Acha pasi cha itele cha ko ngam ching ngam kang pasi icha tutus ako ching ngam kang pasi cha tutu pangal kai apa sia ong ya fustan kawis gan do kai ya fustan ka kawat ci jala kham ko o ako ngaw he ya sa ne o fasin he gi chigi hi anoda ka ka e o chigi hi kang pasi ka khang ko che pasi ka khang ka e awa chigi hi kang ya gu kwa ka chigi kang ya sa kwa ka ya cholanga o ya fustan ka thota wat ci jala kham ko wan chigi ya sa ngaya kwa ka chigi ya fustan kwa ka chigi ya gu kwa ka kawis kana kang a owa chigi kang pasi ka khang ka e chigi pasi ka khang ko e asing hewa ki kona ta along sa khama ta ki ni chigi ka ki kwa o chigi ka ki tam kwa chigi ka ki khong kwa pasi ka sung ka pasi ka khang ka e ngi ki ki Itse tsa khosa khwe bona itse tsa singa khwe da tsinga tsiga ho pa sitse khosa khwe tsiga ndo ka pa sitse itse kona khonqe itse kona pangaqe ngisenge itse kona pangaqe ka thota wa tsiga jala itse kona pangaqe ka thota wa tsiga to le itse tsa khwe tsa khwe he tsa qeng tsa khwe itse tsa na khosa khwe ko itse tsonwe a tsakala tlo ko itse tsonwa tsola ka u sikano ka ng itse tsa khosa khwe kona bona a tsoa ngai ke gine tsi khama no ka khosa a tsoa ngai tsi khama a tu tsiga wa tsoa ngai ne tsi tsa khang go tsiga bona itse tsa pa sitse seng tswa go tse pa sitse sang ya go ka go go ka pa sitse seng o ka ke go etsa a tsa khama go etsa khutlama itse seng o ma kere ga ka ke khale mandu tsa seng ka go khama tsa itse tsa ke a ka use no tsa seng ka o hunga kwa o jalitsa wan itse a khaya ga ke planet itse tsa khiko ke planet tsa seng ya ma kere ka go use no itse seng o ta o jala ka use na da ke tsa tswa go na o ka he tswa go etsa khwe yena ga tsi ke tsi ditsa itse tswa a panga ke wan tsike pasi tsa panga ka ko tsike pasi ka tsa tsang tsa itsa pasi tsa sakwe ke tsa sakwe ka thota jala khamo ke ke tsa sakwe ka thota mo khamo ke ke tsa sakwe ka thota to khamo ke tsa sakwe itsa panga ka khamo ke ka thota o tsike he ya tsi jala sang ka wa tsike he ka nga ngo a a wa tsi tsi tsi ngo khamo ke ka e he itsa ke panga ngo tsi ngo khamo ke ka e ka itsa a kham da ke usena ka ngente ke sakwe mo tsa khwe sakwe ngo kona ke tsi tsi ke a ka ngo na ba tsike ya tsi tsi khale mongi apasa tsigwe konha a tsi tsongwe tsi apasa tsigwe khangwe ke ka na mar tsige a fotlo ke itse tswa sentsa ko itse tswa o mtsa ko tswa go tsa ko tswa to mo khwe go se na ga a tsongwe tsige a ka tsigwe a konha ko ga tsongwe tsi a tsigwe ka go konwe wan a to kongi ka dingi tsi tswa mo ko tsiga a e tswa a fistan mi e tswa a sami o tswa a gumi go se na ka a kha tsa go se na ka ni si tsa tse daga wa tsige tsi jala seng ke ke ka pasi ka konang wan itse mcakwe ncocakwe sicakwe bangaqe itsa bangaqe bikoma qala qala ka thota watsika tsinqo thangwe bikoma qala qala ka thota watsika nqa thamwe tsiwisisi ke itsa o qe o tsiwisiki tsa bangaqe itsa sakwe daga usina adzala khamu tsa sakwe daga usina apo ato khamu tsa sakwe daga usina adzala khama ban itsa tung tsike tsa sakwe itsa tung tsike tsa bangaqo itsa pasi tsa bangatsi dengwe ching ege cha panga ka thota wa tsia jala kham go gitsa sa khwe gitsa sa khwe ina kha tsi gitsa thui tsa ina kha tsi gitsa khango ina kha tsi tsa tonga to ka jala kham ban sa khwe thota wa tsi ngo kham go ka jala kham khwe ke ke bi go ma ka ka kala tsa go sengi go e
him to do to us and a cousin of him to do to office and come goes and to listen to the key. Tigger tits are a quick like a green to send the key. Spanny, a kunaka panga clay. Kita, yes, a quick in her tiki a tung or katata wati ka ka ka ka kama kamaque. Van yafustana que, the tigi afustan croque, yes, a croque, the apanga cousigana. Kiasa akwe apanga kaka kawati ya tijela kama kawati ya tingo kama kawati ya kanga apasi ka singa apasi ka panga apasi ka kanga hukona kanga ajela kama kona kanga afustan kama haki tiki hima tunga jela kama tiki hima tunga panga kwa tiki hima tunga hunga tukwa matungu sa akwe nga akona sa akwe gya kona mtu akwe nga akona hunga usi kana tiki ka tukwa kawisi tiana kanga jela kwa tika wan kale mandoa ya hangi cha chitwa mnu pasi cha kanga sa akwe kale mandoa kanga chitwa mnu pasi cha sa akwe kale mandoa kawa chitwa mnu kona kanga it's a great comma, the asagini, can lucy, can assi, tiki passiga, tiki passiga panga trewa, mutaque, panga tre, and hegeki can lucy, or can assi, tiano can passiga, tiano can passiga, panga tre, but some secretary and dog get some saki kum, gikika, gitero, at some saki kalogang, I want to move kikala comes to make him suffering on the sa. You will go to the toy drink, clam saki, in it to the community get him boy.

tsamme xka fm o firie amogo tsamenge he di tagwan firi iri bori he komja bori firi iri kwe tie de di tresel katembun mamba ka te ha ke ke tinam south africa di bori gara kwe meka ready kwa e kwa west africa shuka djibouti takite shuka sikyangwe tim tamara trono no kuota khamote south africa kam iyete twi anki koki mohammed huitaha ewubergam ready sidi kuri anwa te khana mungutim hasatra dakha e si u e kawika twi irisai si jibudi si ona kyangwatim no aki an karatiwe ma kona reta no ngi e kuota no kar an karatiwe ha nga o jite o itin na ta i reta kurina an ka te redi aki jibudi ki an shi u regering na u bori he e swere ma kobem ana ready jawo karati aki international concertem khenam nu shesa he tu yah abori dar anish jam regering south africa si una takono fre yenak da konen kreki da jarot aye koi aki nu ana ate ma koi organisasi media ko hem no amida shu anish jati cha bori te kamate ho cha bori ta mate tu edoro ma tim no te ma te khwe a mate tu anish jan aki e twara tim ta kharo ha kom a ho jiko ka ham sei si di o a jawo ko a kam kani ki lonto shu kingwi municipality ti shu o oskapo om falka kuna siye kutako hootim jao kwe anayabatim aki ya kwe jao ki tamaha wote ting kuji siri kuji awo kwe no municipalite tenge kwa 2 million sae siye teko hootim kwe ka jao kwe am kwe ndarana sinu teo kwe nga wiki jao kwe an cholo si khoshi waiting ha antaham no tam ka jao ke ama municipality di shu kandori si kumbu khoshi shi khoiting no tuye firi jao ke am shwe shana ti kona no police na ki ya kha shana tim mboronga ku an ke si ka fal ka shu kandori ji laterna mtata kingi police ta si om sikagwim ta ko anka si ewugwe nulane jao ke inkara jao san nyana yen siu kai he a 520 million sai si sire ku ngatim kai ka khwe Bloemfontein ki toti a 20 October ka chwinti no kai ka nga o dato me aki emu ngatim kai he khabana kha kai te kare kai ku ya kai tin kunta ngi khwe ho ku e go tona sara ti ka si khana anja sinum emboronga ka go be ta cham tu re sentin drin twin dai ka hisa ne ho am a ga di khwe an cham di maskape ya an ta e go khwe tim ka ka kona u khoma ha ya an karata an ki emboronga khwe an te ma ti khwe mu te to an jam a ki khano he an khana u ti ya kungu ya te ma tem no emboronga khwe an ka te aski semboronga ku kara khu ko khui yo aratin abori si khere u hem 15 kuri toma khoi dam elfu di khu ku ta ta ku te ta ka tu a o shuri ton ku o to shuri si ter ke ye khu ki kam di khu an kara thung ta ta ku nge u khama in ka vestelak ani manisa province si si o te san ta semboronga ku doshana ti kona no shure ko an shure ka kumata
nu khana abe ma kwana shiki akwe te taritem nu kung he nu kung ma nu taklo am ta ho khu ta ham nu adri ka de ng a shuri ki klau ku a shuri nga o shi terke ye kuski te sana te am nu nyam u ni kuri shi shiki a ta ha te sana ti a ku shi te sana ti si ni ka ara ma marasta ki te singa o ki apro nu 14 kuri nu nege tu ye shure ko an ta mitri a kau tumatin nu kai cam ga o shaki an ta ka a te tin a sau kwana shika ri a kau tumatin nu kai cam ga o shaki an ta ka a te tin a sau kwana shika kau ku

ka ready ta kum kwang ye chon ki kum gusi ki Africa ngole Djibouti ta sikri gwa da gwi kun ta ka ang kulachi ki he sikki wahaya ta ya diu den hwa chia sit Africa ta gani gu chik thwe kwa ng ki yang he kin ngon khale ka o chibi si se kuki mamut khautamni sikin hona ta kwagi kaya ki kalukaling hulam ready ya soko ang dagi ngagi ka ya woleng ing ya chon ki sapadu ki chamkun gde Djibouti ay mandala ka ang gogo ikan ta kawisi si ka ahi ki uwa ati ki kai cham ka ki ka ahi si kin chuna ya ki kwa ahi ya ku ki giya teni chu si ka ahi uwa ya ngang si kwa gyan ngang hiyam ta soko yin hi wa ready win anong daki ready kwa ki giya Djibouti kuna maku ohong de hanang ki chu si ka ahi uwa mandala ka ta yi ready ay vi koma hanak Oleng neng kut gai kwa ng ki chibi sit kau kam sung u kaku fisa ke ying hiwang darak ang hi ku a fisa chibi sit kaku hanang e chiga mandalak au gai sit Afrika ina wakke fri ina te kuna krik ina wakke ying hi ku a kam sung gan ngay ewan akak au organisasi ying hi wang hanak au wi kam ina wakke ying hi wang akak au sige jwa kama kuya yi kwasa ke yi ke panga kama ko muku sing ya dibichach tangau i sezi ke gani ka he wa kumkani mthlon tlo ya plus like municipality ke oska bu kuna ta fal ka gin hi de vi koma panga ka hi ta ka hi ana ko e ta yi ku ge o ka ku wana mali ke chithai he ga panga ga ngu ga ku wana mali ta si twagi ga ku asngi thung he si ge a chhui ke chikani vi koma panga ka ta municipality ya kong twi mali ka mali ka ki kastra yi ke vi koma panga ka hi chi jing ga panga si twangni thung ka ngui mali si khawai yim ta vi koma panga ka ngui ke chokwang he wa ka khau ga chu ke cholo siu ke guaya te ke kam ta vi koma panga ka chau ge hing ke municipality tim ble wa ke kumbu kuna siu ke hsa te firi ge hing i mon ke ge hanin ge polisam ta lok o ying te ne kale falkan yam ble wa i gia da dang ke mtata ke polisa stasi se ngi di da u an wa kwe kasi gigi he toto a khali gin hulam ta le yang he wanu lani wa thoma ina waki mafuki yang husu bisa kwe he 520 hamalin ka mali gya nang yang ta nang husu besi ge blum fontini kuna ateu ki akhan tu nak oktober ka asi ge khong a chi bisi ge gang kwe ho fuk tak tak a datam ya a o he a tu ta liya kang khani si duita gigit asubisa ya ngagi ka ngulun kang khani si bisa ka khani duit gigit isa tu yi hewan kubak ke tong ke watu zindirin tu naka ka khani si duit khamsing ta yi aha yi hewa kubak hina waki matika pin ya cha si gita khalian kubaya ta hofu kukubin di ken hiyata ki lok o yin ke atak khanung wi se se tang lok o yin ta sinung de gyok in ngawi de gin chuna yim ikorosi ta 15 in khawa da wa go ma siki go de gin ki ai hi tkon ai yal fu ya ki trakuya ki tin hage ki konsa ki skolan ya gani khuna skolan di kadam hetwang khawa ke terki yakunam chitwa cha sanmu lu lukak khama khuim tadin haga ng kokubin ki kam ngawsi ki manisa ay provinsi ka ki kunisa tan khlok oya ng kais gan kamakawa yawa dawan tuwan khawa skola ya takai ki o he liya ng kit ngang kit dan sanit kokalin mahi
tabang yade na wakia ba chiki ya thong khotum chiki ngai te chingkhom

Exka FM wonartin siwe ngeke negara game the samsa fite ngendo ake miles mete samsa ke hold me in the dark wam sa fite ngendo mte sake kala kam samsa titi mago tsa koram sa sing mte chik dam sa pro koi sik kala kam sumi mte sika man kaya wala kam sa ke tuiri ati chike sim a titi adam sa ke tuiri msa koi dam hum kita ngendo e game sa sako wisena program ke kwa kia oscar ka bini ke kam sa ka wisena kam sa samsa ke ke education program ke a yehe a yigani huna ka wisena msa sa koi ikam sa ati chike wala kam sa ke tuiri kam sa aki fa fin dir taki chimbo ram tsigbe firirin hu ki akon tele dige kwe dam dasim tsin dige wala tsigbe ta sam sam hu meta ngi wa bori ku gititi ma yati wa ki wala gam tsa ki wasisir ta qami ki kuma ngi ki kuma wala ngi ngam tsa de qaqa ku wa mi qablo vunsin victorino dam tsa kitara ngi ngam tsa wa bigzelo ga qam tsa wa mtulishi dam tsa wala ki qam yem tsa qandi ku shi hana ki bori ku tanga qaw ya qam tsa ki khontali ya ki kwe dam ki african sigem tsa sa wa ga bigzelo tulishi.

0: Ach, man nicht geht kommen feifige XKFM oder geht die Yang Himasa. Mami hier war Borg der Week mit Koka. Ich ja ja kommen wir hier was sie ke mkonu wa Trasel ka tembo ina ba gaming a fresh to mangombo Borg ku kang ku tam ku American ti ambassador ke South Africa Leo Brand Bozell an de ki kum ka hier was South Africa kam ka hier visa tike he sige a khamsun ko ka tani si ko kale ken yam tani ko gida sa de ki ko khu ngau tani to ko gi khama khu ki ngai o la gya kuni sa skola hun ki koz natal ya gani khuna ka wasi gi a khamsun u ki ka gi ka ngeng khuna ki kuni sa khewa thak ka wa ki inanda ki skola ndi ko kle me kon khawa ki kun as ko ngi derban khuna ta Then we get us a Jody Hendrix at some king, whom he won whim. Caesari, Macanoa, Boricum, the Sacredum.
1: Tsamme XKA FM o faifo ko niege gamene teng ke si kara ham tsamme nge ti atapano jao si boriku so boriji te ko ta ko te komsa boriji anje ki sa hiye chamti tresol kate mota na fristu mangumbu Dah keke tin tema kia in karatu na karakata keke Boris G ante komisan sahinya jiki komi gue Amerika si u ambasadiera msit Afrika koma liu brand bozel nga ti kwen a sit Afrika kwen di a ni pasporti ji araka tin uji gwanam ka a kai tabem tahono tes te koma gwa tsausa ga korokoro san ma tsan kara tse wo ga tem shure ji kwa jiru na ta ko ji ki kona in tse ji ka kau ku ha te ti inanda ta ki te shure o shure kon kun o ko si om nuart ane dar band si di o kam ta on te ko ma go judy hendrix si in tse ji ka a ki hisana te ko ji an wo kri ju ane si jam te te shure ma gwem takono kamme seise kam takono seise ko dam boriye tete ko mugem
0: tin manita ki kama yeni ki XKFM ko kon ngam da ki wala kha ki gbe yang he mon ko sam ko ngam ying he wa bor ku ya week ko ko ka ta akat ngawa yim tama kum selangawa ngmi he wa hangulan kawi ta khan angawa jang parti ge gani kan he wa limpopo khuna ke vembe independent party ko tama kama khwe ta ki iji de ge ta wona chi thwa khaisi he a hane ke khwa sa ma ku ohn ai ke vembe district ya gani khuna ke municipal ka hangulan ke hwa chi de ke fir ke november Parti ang nanda ki hawita yi kawasigi akam sung u maliyunin aka mali yi kwa giga kuke wana u nana kwa politike parti ng tay tay chiki kuke wana kwa mali kang kapatid twa yin he ahangula yi ka yiwi hangula vi kwa may gigat in agdan chiki higi akam sung u ikun ama kama kwe da ki yin he wa hangula ka aw hmm chiki git ahani ki kwa sa ta angayi ki kulusu hmm John Marie Farhoof giga kaisi takon hmm

Sama tiga sesi amohon tahan tiga sesi ri bori kedam kue kumsa bori sesi ri kue tiye ti ti terasa ketembum. Aku itu kini pa aki National Police Commissaris Sadrek Sebia Randberg kaya wiki kaya kai ti ya bati di ku kita tinggi ya ti aki kue am. Ewo kui ti aki di ya ti ta aktin kuri di kerkotuan am. Iya deh. No kayaan ni, kami donor dah adunis dah esok kacukunya kui ta sebiam kai kai ta aki mukosi mampuru ki jeru unga usio aku ikuti kum no mata katen ayo katen kami kai si kawan aku aku kuste kai kai guim sebiam kui ke esan tun ki hoi tim aku tomo ya ba tim chau ngwarata jau kum antun zemba ngwa ti khama bisa kha kho ku pasane ti aki jawi tok e am a jau hen Yafat Zembam, Yakuye Dam, Di Tri E Tamiko Teshanata, Namun Equiki, Amano de Hama, a Kian Kauti, Jawin Ziki, Hamkum Jarunsi O Ata Ham Tamaha Jawoti Am, Antun Zemba, Firi Kurinangi, Huatim, Ham Aisiki, Bok Bosch, Bokorandiki, Pumalanga O, Cloud Unguyum, ama aki unwe hi kwe a gwanam kaha hoi veri tim no tau jau he ama tia kutako te tau tim tri khuji a ngi ye kwe na am no kwen ka ama kham he em ye te a jau si di kwa na ka kwen ya kham de ka kwa tim ya fati zemba nga te kama kia inkao kham te maka kama jau te a jaw kha hen no khama kya tiwe a ki ngo tri kho ji ngo kha ho item ama a ka ti kham ek am kuna gwanam ka qor qor shan ek e ti kwana ha kham kung ma kung ngi khwe am wo yi be kwana ka e bori shi khir o hen o a fal ka na di a po malanga ki general mayor aniku kharbarti a ka ti se sa hen wana ka ha klu ku ta ko ha o shi antun zemba mem bori tu he u sh u ko mana cha ma si ba am x ka fm ki ta ko no test ta wana ko mo gwem

tamakhanu tsamungu tsa okcamdi ama tsame etsa xaye etwarata tete muthu tsa xaye skite tati ta tuwa khanu aye kinqwe tati kha kona inqi ku khotsiti ku khwe a khwe a inqi tsa sicuno mboronga a go go tsa xona xoma dega xunwana ya o a bere khwamana go ku khanu nna ya o tsa se go ta thu mboronga tsiki o fa se go ta thu mboronga ki a kona dzika tsona mu ana ngiete di tamakhanu na tangu ana xose na ngiete ta ufcama nqwe kha khu she nqa isiki siye ta ti ta sure a kya wa go ita no tsa ngiete sa be tsa qete khona na dzi kunsa tsona u program siki ngo tsona te a kana tsona a ta ti wotsi akhir sika akhirina go sa nyanga.

Ganga are soto kende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tloge te

Ska if mkawa nehe kawa tin manite ta kawa wala ngawa tutukwe a ngwanta wala ngajicha ta asakwisi jika nga kawa ulang masitake mgi kaba wala ke ngaiwa ati chiki kwa mkuchua a kwa mtake kawa wale pangwa mkumsele kusia take kawa wale ngule ka kumsele kwe u ta kawa chinga utule pangwa pa kusia take kande ulusi se akhasene ke chukuna o kane wuluje se ye gye ching pangma ba gwisin kane wuluje se atu ngui wa khasunde daga ching ngau du le pangma ba kane wuluje sung gu sim sin da ge ngali ngui ma se da ge ka kha kha o ngali ngui ga cha o ngali ngui ngai kwa ge da pangma ma se da ge ka ba sin ka gu den ngali ngui ma se da ge ka ten ne ka ba chi ge ten ne a nga ngui kai da pangma ba man khu sing ngai man kwa ko ma sin de ge kan ku na ओ मसिंग खसिनि गनि कुना खलिंगि मासिदगे मासिसे कहि तने ककवा अंग थमगोय जिंग पंग वन हिदे कनुसिसे आ खसिनि के चिंग ओ आ खसिनि के चुकुना कव जिंग गउ दुले पंग व कनुसिसे गु नुय गम हन गुय सिंग मासिदे कव या कुम सेन न ब कय मन कुलु दे न चान हिदे कव आ चु अन हिदे कव ये पंग व युसे के का चु अमन व कुलु दे न सिंग पंग व अंग व नहिदे ate we doko o agwate te o clinic agwate te o hospital ngwa se de kawa kai he kanu ya kwasa ta banu ngai ngin nga chu kawa chike ang thama khoi a da pan ma ba sa hospital a sa sing se mani chu kwa sa kawa chike kan khau chong ngwa se de ka kwa akun sa pan ma agu wa ta te o clinic o ang nga ba ta ku nga ba ngun na kwa chika ngwa sing ke kanu a chau ta o hospital he sa uwa ta wa sikama a ma se de ke wala sikama kwa gya hospital jing na pang na ba a gui ng pa ma go si u si man hun na pang na ba sa u da wa si ka wa ji ge ka ne khau chuang ng pang ngam go si ngam kha sen ne ge ji ng yi gui ng pa ma go si u ngo si ri kam khe ngo ri ju ka ma ge yin na kha te ti he ka ngu ya kwa sin ta ba ya ngu ri ju ga na a chau ta a tu ng a ge kwa sa ngu ri ju ga na a chau ta a tro fa na ngu ri ju ga na a chau ta a kam am la si jing nga pang nga ba kan na wu lu je se ya ku ng kam go se u pang nga ba go se ng nga na kwa a ngo se de kai ka wa ji ge ang ang e ka wa kwa sa ta ban ku le tu ma ka tro de kong tu ma kwa pang nga ba si sa ga tu ma da sing se man chu ko sa ang ni si ang nga ji ga kwa ngo se de ka ji ji ka nga kai ka mo ga mang o chu kwa ma pang nga ba sa sin ta ba kan wi sa na ka pa pe lo o kan wi wa gwa du ko pa pe lo jing nga pang nga ba sa ra spe ta ra kan wu je se ka gwe ng tam go se ta kha se ne ge ng ka na wu se se amane ng wa a ku ng ba yi ka na wu se se amane ng ma se ng yi o a ng wa ya kam ka wa jing ngau tu le ge pa ng ba ka na wu se ng se de kha se ne yi ng tam go se ta pa ng ba ka na wu se se a ng wa ya kam ka le ng ko se de ge ka mo chi jela ka ji ji ka nga ke hospital le ge ng e ge chi ya chu ku na a pa ng ba tu tu cha wu zela ka ka wa he a ti ya wu zela ka ge ya sin ta ba ta kwa de a m ji gan di apanga ko usela kan chimna panga ba yangu a kamya ko inga ba a kan ne uruse se ma se de ki akha se de ki chuni ko um kam go si u ko sing ching panga ba a sing um ge ching ma se de ki wona ken nei wa hin nei tro kan ma tamo ko ba si mu kai si mu ko pala pala nei ching kun nan ko wona ngi ja panga ba ten ne se de ka go sing ge akha se ne ki kan uruse si ko um kam go si u kanuze panga ba ngu kam kanuze se au ku inga ba ya sing atu hu ching wa khasun de atu hu yuze se ge ya chukuna panga be wa khasun de ke mangwa maso tendu ta ngwa ba olang

xka fm kawa o langa pangam tane kuchu aunga por kharma go sa uji se ka ke rado ke kabe tu ka khai se pangam ko e khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm anum tu ko e aunga lang go sa ka uji ga ka ka ke rado ke kabe tu ka khai se pangam ko e khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm anum tu ko e awungola ngoi sakuji sikya ngkonka ke kawa awola ngoi mtan chong ngwa ngoi sakuji se ke ngkonka da ma sinda ke kawa ne khe kong ne khan tin mune te mtan chong ngwa ngoi sakuji se ngai da ke wola ko nga da ke ka u ka nu se u sing da ke khasun awola ko chin ngau tu le pang ngo se wo ji ke mtan chong ngwa lang ngoi sakuji se ka ke ra du ke ale kwa program no mtu tu ke ngwa wola ngoi sa ka u si ga ngkonka ke a wola ngoi ko nga we sire kawe tu khai si pangaw ko e khai kwa ra du ke mong ma so ten du ta ngaw olang

exka if em kawa olengo em tane ku chu aungo program ko sa uji se ka ke radho ke ka be tu ka khai si bang ba ku khai to ra du ge numuru ya one ten save pen ne kha fm ase de ge ne kha e ka ke kwang ke ferin 20 minute mo don ba sezin 30 minute kan ku supa mo don ngo le ngwe ngo ji to ku sa ku uji se ka ke radhu ke kwe tu khai se pangwa mtene ku chu au ngo la ngwa angku sa ga wi ga kon ta ke program ngo kon ga ke kwe tu khai se pangwa mtene ku chu au ngo la angku sa ga wi ga kon ta ke radhu ku se de ke ko la ngwa mtene chu ngwa ke mo ngo ma so ten ri ta ngwa o la

0: if em kawa ulengo em tenu kuchu aungo program ko sawuji chi ka ke radho ke kawa tu ka khai se pangno ko si de ke ulanga ji chan tenu ko ma kamo ko ma si de kawa ne khai kama se jin dia ta khamani te te kon kan go chu pa ke ferin twin da khamani te mo ka ngo wali ngoi e tenu ko ngung a chi to angkwe sakwe chi ka ke ulengo kon nga ta ma si de ke me ngo ta nga me kanu se ko si de ka khase ne ke chu na kawa ching ngau tole pang ngau gosi dake aman ngau sangai ke chukun aman ngau kun ngau ke maasi dake kanu se khasunit kawa chike a gosi ngai aman ngau sangai wa chike mten chung ngau wala ngau sa gosi se ka ke radu ke kawa tuwa kai se pang ngau a kwe kai kwa radu ke gosi dake kwang drin duin dake mani te kang ngau supa mo ka ngau ba uling ngai e tene kun ngau a chitawa ya kwa de ka uwa kreme ke safety kanu se a gosi dake safety kawa ching ngau tula ke a thui sa gosi manu kwa kamo chukuna eke pangma ba kamo koe pangma ba chau hu kanui a ua o kamo a chau ta a pasara kanui kanu se mchima cha kala tua pangma ba kusita ki safety ka kanu se kawa chi ngau tu laka kusia ua chike mten chung ngau la ngawa angko isa kusia me ngau ta ngana ke kanu se kusia teke a khasi neke chukuna iku ngkama kusia u teko chike kana kau chua ngana kusia amani mga tala tala ke iku e tutu kusia iwa khasunde kawa chi ngau tu le pangma kusia wa chike mten chung ngau wala angko isa kusia se ka ke radu ke kawa tua kai se pangma ba kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten sewa pen neha FM ngani mtutu kwa ngau la ngawa angko isa kusia se ka ngakoma ka ta akwe ngani kwa program mtutu kwa ngau wala angko isa kusia se ka ngakoma ka ke radu ke kawa wala ngawa mten chung ngawa ke 20 minute kan ku su pagi mau nga masuk dan duit mau nga ulang.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

X ka F M ka wa ule ngoy mtani kuchu au ngwa prokhara mago sa uzi se ka ke radu ke kabe atu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha F M wani mtutu kwe au ngwa wala ngwa ngwe sa uzi se ka ke radu ako se de ka wa neha kama 25 taka minute ta kwang khang gu chupa ki akh mani te mong tong ba wole ngui te ngo chi ta ya kwang de ka wa krai me ke safety ka ne wulu si chago si de ke safety ke chu na ka wching ngau tu le pa ngau gu si wa chi ke mtan chong ba wolang ku sa gu si se ka ke ra do ke ka ba tu ka si pa ngau gu e ale ko pro kham ngo hum tu tu ko ngau le ngau gu sa gu si se ka ke ra do ku si de ke 7 minute chuang ngum tan chong ba ta sa gu si ga kong ta ke ra do ago si de ka ba tu ka si mtan gu chu ong ngau la kon ha de ka nu si ago si de ke khasun ngau la ko chi ngau tu le pon ngau gu si o ka wa chi ngau tu le pon ngau ka nu si si ago ngau khasin ni kom ang gu si ngam nu sai wo chi ke mtan chong ngau la ngau gu sa gu si se ka ge ka ba tu ka si ago e khai kwa ra du ge numru ya oni ten se ba pen ne kha fm mtu tu ko ngau la ngau gu sa gu si se ke ma ngau ma so tem di ta ngau ba o lang

ka if kawa wala ngo mtana ko chu awnga program ko sa uzi se ka ke rado ke ka ba tu ka khai se pang ko e khai ko ra du ke numru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ko e awnga wala ngo ang ko e sa uzi se ma se de kwang khan ko su pa ki minute ma ne e mo ta ngo ko le ngo ko ji ta ba kwang nga de ka wa kreme ke safety ka ne wulu ji se ko se de safety ko ji ngo tu lai pang ko e kuise wa jigem te jom ngo la ngo sa u se ma se de wa ni ngo chi ta ba kwa de ya wa dang ke kininu ke kola pang ngo ba ku se de ka wa ching ngo tu la ke kan ka u jong a ku se de ka ku u se la ngo se de ka kwa a ha na ka mo ku e problem ngo da pang ngo ba a ma ni ngo sa o a ma ni ngo wa ka ku u se la ku ka ne ju ma le wa jigem te jom ngo la ngo ngo sa u se ma se de wa la kom de ge ti a mini te ga ngo ngo ngo ko mo ta ngo le ngo yetene gun a chitaba ngoisa kawisigan kon ka ke radu kwe ale kwa program no mtu tu ko wala nga resta ha kwe sile kan se ko ya tu ka ise pagna ba akwe sinda gem ten ku chu au nga wala ngoisa kawisigan kon ka ke radu kwe sile ge mongo maso ta ton wala ni ho chitaba

exka if em kawa olengo em tenukuchu aungo programo ko sawiji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangu ko kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm onum tutu ko aungo olengo ngwe sawiji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangu ko kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm ke mengwa tanga me ka u ka nu se wose dake safety ka watching out le pangau ko sing ke kanuse wo ji gem ten chong ngol ngo hanku e sa ko ji se ka ke radu da ko si le ka wa tu ka khai si pangau ko e khai ko radu ke numuru ya one tin seva pen ne kha fm an tu tu ko ya ngol ngo hanku e sa ji man ka ke a program ngo ko na ke ka wa tu ka khai si pangau ko sing dake wo la ten ko ma tham ko al ko wo la ngo e ten ko chu a ngo program ngo angkuwe sa kuwe si sige ang kong ka ke radu kuwe si dage kawawalan ngawe mta chong ngawa kong ha de kanusi si ako si dage walang mta chong ngawa kong ha dage krami ke safety nganakwa ma si dage ka uwa dibigani ko na ke chukuna ke kanusi kawajing ngawu tula pangaw ko singa man hosinga dibigi chukuna pangawi ko safety uwa sige mta chong ngawa walang jichang kuwe sa anjima ka da ma si dage may kumisang ngawa niyake adejige kwem ta chong lagi kwankan go supa ke 3 and 4 minute mongkan go lengwe yaiten mo chi ta bang go sa go ji se ka ke radu ke kwe tu kai se pang go ke kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm an tu tu go mo lengwa ang go sa de chi ma ka ke resta ke wo lengwa ko na ke mong mo so ten bi tu mo wo lengwa

exka if em kawa wala ngo em tenu kuchu au ngo program ko sa uji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangwa ko khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu ko au ngo wala ngo ang ko sa uji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangwa ko se de wala ngo ji chan tenu ko ma tamu ale ko program ngo am tu tu ko ngo wala ngo ko sa uji se ka ke wolengo konga ta ko sire kawe tu ka khai se pangu ko khai ko ara duki numuru ke kwang khan go supa ke yena 20 minute mo tonga ga wola kon de ka wa dan kanu se pangu ko ya tu khai se ten go chu au ngo wolengo ang ko sa ka wi se ka kon ta ke radu ko ale ko program ngo ke mo ngo maso ten du ta ngo wolengo

X ka F M kawa tini kawan tbe N 5 taka manite te kwang kan gu supa ke sewa manite mo kwa ngaw le ngwen hoji tawa kwan te ka uwa dan ke community ke drak ngawla pang ngaw gu sida ke kawma sing jwa o kawma sing kininu o kawma sing kola kawwe uzila ke kana kaw jwa ngaw pang ngaw kawwa jing ngaw tula ke kana wuluzi sewa siya Tegi kawo chike kwa aha na thamu kwe problema ngaw Panga wa mani mhosa nga O a mani mhosa nga kanu uche se Uwa chike mtan chua ngaw wala ngaw Hankwe sa kwe uche se Ka ke radho Da kwe se tegi kwa ang seo mani te chua ngaw Mtan chua ngaw Da sa kwe uche se ke ang kwa ka ke radho Kwe ali kwa prukham ngaw Mtan ku chu au ngaw wala ngaw Kwe sa kwe uche se ka ke radho Ke kabe tuwa kai se panga wa kwe kai kwa radho ke numuru Ya wane ten seva pen nekh fm an tu tu ko ang ngola ngwa ang ko sa ka wisi ga ko ta ke ka u res ta kha ta pang ngo ko si de chi ma res ta ga wol ngo ko nga ku e al ko pro kham ngo am tu tu ko ngwa wol ang ji chang ko sa chi ma ta ta ko si de ko ya tu kha si pang ngo ta ne ko chu a ngo wol ang ko nga de ge ma si de ge kwang se z mani te kha ngo chu pang mo ta ngo de ng ta ma si de ka u ka ne wul ji se ku si de ge safety causing no to le pano ko singe chu kona ka ne ulu se ko chike pano bunga kala tu da ga musi ka u de be aman ko se ka ne ulu se ke chu kona pano o kama ke chu mane pano vitu tu ke u chi ke mte chu no la no ng ko sa ka wi si ka ma kon ta ke ra tu a ku ali ko pro kham no mte tu ko nga ba u la ng ko sa ka wi si ka ma kon ta ke ra tu ke mong no ma so da a ngo la ng

exka if em kawa wolangwe mtene kuchu aunga program ko sawuji che ka ke rado ta kuchi de kawa tine kawa nehen 5 ta minute te kwang kang go chupa ke minute ma nge mo dan ngo ling nge yeten kun hu a chitwa ngwe sawuji che ka ke rado ta kuchi de ka wa crime ke safety ka nuji che ta me kumse ngwa nehe adige kwang akwang adige ka uadang pangaw ko sida intima dangung ke wolang ko nga kwe alikwa program nga mututuko nga wolang ji chang wisa intima ka ke ka uwa program ke kanu se se ta kawe tu ka isi pangaw ko sing dege mten chu aung nga wolang ji chang wisa ka wisi ga nga kwang ka ke a wolang ko nga kwe sin dege maung nga maso ta a ka nga wolang nga e kwen hung a chitaba

khasine ge chukna te pangma ba kanu se ko sing ge man no wa o kajiji gang akwa sin to pangma ba chau ta ta du ko sa wo ji ge ta chung ma wo lang ngo sa ka wi ji ge ko ta ta ka wi tu ka isi pangma ba ko e kai to ra du ke numru ya woni ten se wa pen ne kha fm an tu du ko ngo lang no ngo sa ko ji se ka ge ra du ko e ale ko ba kham no tu du ko ngo wo lang ko sa ji ba ka ke a wo lang ngo ko nga ke kawe tu ka isi pangmo gu sing de ke ko ulem ta chung ma gu sang se mai de ka wa dang da pangmo gu sing de chi ma dang ke ula chi cha kwa nga ke mong ma so ten du ong ulam

Exka if kawa ulang ngoy mtene kuchu ang program ang kusa uzi si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pangno kwe kai kwa rado ke numero ya wani tin siva pen neha FM ngan mtutu kwe ang ulang ngoy ang kwe sa uzi si ka ke a ulang ngoy kwa nga ke kawa tu ka kai si pangno kwe kai kwa rado ke numero ya wani tin siva pen neha FM Mwana mtutu kwe aungawala ngawa, ngwe sakwisi se kaa ke prokham ngawa kwa ngawa, ke kawetua kai se pa ngawa kwe kai kwa radu ke numuru, ya wani ten seva pen neha FM. Mwana mtutu kwe aungawala ngawa, ngwe sakwisi se kaa ke prokham ngawa kwa ngawa, ke kawetua kai se pa ngawa kwe kai kwa radu ke numuru, ya wani ten seva pen neha FM. Mwana mtutu kwe aungawala ngawa jicha. Angkwe sa ke jima ka ke program ngakon nga ke maungo maso tenduida unga ba ulang.

exka f m kawa ulanga mtan kuchu aung prokhar mangu sauje se ka ke radu ke kabe tu ka khai si pangu ke khai kawa radu ke numuru yawani ten seva pen ne kha fm manum tu tu ke aung ola ngoi sa kawu si gan ko ka ke prokhar mangu ko na ke kabe tu ka khai si pangu si de ulanga ji chang tenu ke ma kama ko tam tenu kuchu aung ola ngo ngwe sagwiji se ka ke a wolang ngo kon na ke kawe tu khai se pangngo ku se de gem tene chu aung ngo wolang ngwe sagwiji se ke ang kon ta ta ma se de ka wa dang pangngo ku se de chi ma dang ke wolang ngo kon na kwe ale kwa program ngwe sa ka u si ga ang kon ta ke a program ngo ten chu ngo ku sa chi ma ta ke ka u res ta ha pangngo ku se de chi ma res ta ge wolang ngo kon na ke kanuruji se agoi si degim ten ko chu aung ngo lang ji chang thung ko sa ko ji ji gang ko ka ke program ngo ko nga ku si de ko dang ta pang ngo ko nei degim ten chung ngo lang ji chang ku sa re chim ka ke res ta ngo la ko nga ku in ale ko program ngo ten ko chu aung ngo lang ji chang ku sa re chim ka ke res ta ke wo lang ngo ko nga ke kan wu si se pang ngo sing ke ka ya tu ka si agoi si de ki kwang twin twin da humanity kan ngo su ba mo ka ngo wo lang ni ye ten ko a chitwa ngui sa de ngui se pang ngo sing de ka ya tu ka si ke mong ma so ten du tong ola